n'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa

Mwasize mutya nno abaweza 94 katonyezi nnya Radio Sapientia. Erinnya nze Godfrey Mayanja okuva ku Yes Center e Nsambya. Olwaleero lwa mukaaga ennaku z'omwezi 16 mwezi ogw'okutaano omwaka 2022. Essomo erisooka Apollo yeeyamba ebiwandiiko ebitukuvu okukakasa nga Yesu ye Kristo. Bisoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume omutwe gwa 18 olunyiriri lwa 23 okutuuka ku lwa 28. Bute buli Pawulo yakkirira mu Antiyokiya. Eyo yamalayo ebbanga ttono n'agenda ng'ayitaayita mu nsi ye Galasiya ne Frigiya Kineemu ng'anyweza abayigiriza bonna. Awo Omuyudaaya omu erinnya lye Apollo n'ajja mu Efeezi. Yali muzaaliranwa we Alexandria ng'amanyi nnyo okusimba olulimi n'ebiwandiiko ebitukuvu ng'abimanyi bw'eso. Yali ayigiriziddwako ekkubo ly'Omukama, omwoyo gwe nga gubugujja nnyo. Yayigirizanga bulungi ebifa ku Yesu so ng'amanyi batiisimu yaayi wanna yokka. Awo n'asooka okwogera mu sinagoga nga tatya. Prisila ne Akwila bwe baawulira ne bamutwala ewaabwe ne bongera okumunnyonnyola ekkubo ly'Omukama. Ate bwe yali ayagala okugenda mu Akaiya, abooluganda ne bawandiikira abayigirizwa okubabuulira bamwanirize. Bwe yatuukayo n'agasa nnyo abaali bakkiriza, kubanga mu maaso g'abantu yasiganga Abayudaaya n'ensonga ze ez'amaanyi ne yeeyamba ebiwandiiko ebitukuvu okukakasa nga Yesu ye Kristo. Abooluganda

0: wo na wo gusa choso kango kutunulilo sunuli anga location lugudo chi ingudezi singe zikola business we wale nyo okuteka business ku lugudo olukoma terukola business oyino kuteka business ku lugudo olufuruma olweyongerayo olugudo olukoma lwentegeeza kwe kuteka business kukuba erikoma maka g'omuntu nga teriyongerayo tewaliwo balala bayitawo oyina okuteeka business ne bwoba ogitadde ku kyalo ng'eyina amakuba agagiyunga ku kyalo ekirala okugyako oyinza okukola omulimu ng'ogukoledde baamu kitundu ekyo tekirina ttabu naye bw'oba okola mulimu ng'oyagala mulimu gutambule bategeere nti gw'ogukola oyina okukola omulimu ku luguudo olufuluma ekyalo ate era ne lufuluma disitulikiti ne lugatta ku disitulikiti endala kubanga bw'obanga oli mwerufu amawulire ga bizinensi yo gasaasaana gongera gagatta ku byalo n'ebyalo ogenda okwekanga nga bizinensi wagikolera wano naye ng'abagimanyi esukka ne mu kitundu mw'oli nga buli kitundu kyonna bakutegeera
1: ako ke kaba ke akatundu Omukozi wako abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'Ekereziya Katolika basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kusa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku O level nga tugoberera new curriculum kusa naba elevo essomero lyaffe lisangibwa mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'Erugazi tukubireko ku ssimu yaffe nooti 7 4 3 2 8 oba nooti 7 7 6 9 3 8 tulina ne UNEB center namba
2: Ochari mu program ebirwa byerabirwa ndamunyakatanyisenya fama Radio Sapiencia enkursi ya magezi ensuri y'omusiki ebyemizannyo
3: katweyongereyo ne waakono kaakati Deni Kamyuka omu ku bakaawonawo baffe abasatu abaakoma ku ttambiro e Namugongo ku bye yalaba e Roma nga banne balangwa mu beesiimi mu mwaka gwa 1920 omwezi ogwa June byamuwaliriza okuwandiikirako mwami munne Stanislas Mugwanya ebbaluwa amutendere era amulojere nga aloje olutabaala dda ku bbali ate ng'era kyeragira ddala nti wano Deni Kamyuka okukkiriza kwe kwayongera okulinnya okukira bwe gwali mu biseera biri ebyasooka mu bbaluwa eyo Kamyuka yabulira Stanislas Mugwanya ebigambo bwe biti ebikkaatiriza nti byamwongeramu mu kukkiriza kwe yalina mu ddiini yamubuulira akawonvu n'akagga kwegamba n'alumuviira ku ntono ng'omuyala atuuse we basaanika yatandika amutegeeza nti twatuuka bulungi e Roma ku lwasatu mu lumu May 1920
2: Ochari mu program ebirwa byerabirwa ndamunyakatanyisenya fama Radio Sapiencia enkursi ya magezi ensuri y'omusiki ebyemizannyo
3: n'agattako nti bye twalaba ku lunaku olwamukaaga June 1920 olw'okugulumiza abajulizi baffe byali bwe biti misa yasomebwa essaawa 4 baasooka okusoma ebbaluwa ey'okulanga abajulizi ebategeeza bwe baali ab'ensiimi ebbaluwa bwe yaggwa ne balyoka babikkula ekifaananyi kyabwe kwe baali bonna 22 ekifaananyi ekyo kyali kitimbiddwa waggulu emabega wa alutaali ng'abantu bonna bakiraba bulungi Deni Kamyuka yagenda mu maaso n'ebbaluwa ye gye yawandiikira Stanislas Mugwanya n'agamba nti ssebo bye twalaba mu Ekleziya y'e Roma tebitendeka ekitiibwa abantu obungi nga balinga nzige n'Ekleziya yonna okwakayakana yayongerako n'alombojja mu mboozi eyo eyali mu bbaluwa nti ffe ekifo baatutuuza ku kyakumwanjo kwa lutaali engulu wamu n'abasosoloti baffe n'omwepisikoopi waffe ye yatuula mu kifo ekisooka yayongerako n'agamba nti awo ffe nga twambadde ekitiibwa paapa kye yatuwa kiri ekya Gregory the Great n'agattako nti misa bwe yaggwa ne tufuluma ne tugenda ng'abantu batunywegera engalo nga bwe batufukaamirira abasajja n'abakazi baatukwatanga tuleme okubayitako nga tebatunywegedde Deni Kamyuka yagenda mu maaso mu bbaluwa eje yawandikira Stanislas Mugwanya. Yanyumya mu bbaluwa eyo nti abepiskopi n'abasosoloti n'abantu obuntu baleetanga ebitabo byabwe tuwandikemu amannya gaffe. Deni Kamyuka mu bbaluwa eyo n'atendera Stanislas Mugwanya nti naye ssebo, abebulaya we nabatendera kwe kusoma n'obwetowaze. Feba anive banywegera nga bafukamidde. Yagenda mu maaso mu bbaluwa eyo ng'annyonnyola ebyali e Roma mu kulanga banne mu beesiimi. Deni Kamyuka yawandika n'agamba nti essaawa ez'okusoma olweggulo bwe zaatuuka, abantu bajja bangi nnyo okusinga ku makya. Papa Kwolo yennyini ye yasoma olukiiko lw'essaakalamentu, baamuleeta nga bamusitudde mu ntebe ye. Yali akulembeddwa ekibinja ky'abasirikale be, nga ye bw'agendawo ekibiina ky'abantu omukisa nabo nga bamulamusaako era nga bwe bawuba obutambaala waggulu. Bwe baamutuusa mu ekereziya, entebe kwe baali bamusitulidde ne bagissa wakati mu maaso ga alitaali, bakalidinaali bonna nga batudde mu bifo byabwe n'abantu bonna nga batebenkedde bulungi. Awo papa yava ku ntebe ye n'agenda ku alitaali okuwa omukisa ogw'essaakalamentu. Deni Kamyuka yagenda mu maaso okunyumya bye yalaba e Roma mu kulanga abajulizi bannayuganda mu beesiimu. Ebbaluwa yagenda mu maaso. Yawandika n'agamba nti omukisa bwe gwaggwa, omwepisikoopi waffe yatutwala ewa papa okumutonera ebirabo byaffe n'okumukulisa olunaku. Omwepisikoopi waffe gw'aba ayogerako nkakasa ye Enrico Stensera, kubanga oyo yali mwepisikoopi wa Uganda okuva eyo mu kyasa kiri ekikadde okutuukira ddala eno mu 1903 nga 33 ndoza bwe watyawo wadde nga ekitundu kyeyali akulembera oba kyali kikyuseemu kompola mpola. Naye nga waakiri bw'aba ayogera ku mwepisikoopi waffe ekiseera ekyo mwayogerera 1902 oyo abeera ayina erikonsitensera. Kakati mu bbaluwa eyanyumya n'agamba nti ebirabo ebyo omwepisikoopi bye yabatwala bagabire paapa mwalimu ekimuli kw'ossa n'obutabo obwalimu ebyafaayo by'abajulizi. Kamyuka agattako mu bbaluwa eyo nti paapa ebirabo ebyo yabitujja mu ngalo ng'amaze okutuwa omukisa, awo ne bamusitula okumutwala ewuwe. Agattako nti naffe okuva mu kereziya nga baagala kutisitula busituzi nga mpozi tugaana bagaani. Deni Kamyuka n'afundikira ebbaluwa ye eyo ng'agamba Stanislas Mugwanya nti naye ssebo, ekitiibwa kye twalaba mu Roma kizibu okutenda okutuusa. Bwatyo Deni Kamyuka bwe yalombojera omwami Stanislas Mugwanya ebyo bye yalaba e Roma ku lunaku banne abajulizi bannayuganda lwe baalangwa mu beesiimi. Jjukira nno ne Stanislas Mugwanya yali mujjombesa ennyo mu ddiini ate era yali mwami wa Kabaka omuweereza omulungi. Ebirwa byerabirwa.
2: Ochari mu program ebirwa byerabirwa. Radio Sapientia enkuruzi ya magezi ensulo y'omusiki ebyemizannyo.
3: Tewali kubuusabuusa kwonna. Deni Kamyuka ebyo byalaba e Roma byamwongeramu nnyo mu kukkiriza kwe. Mu bulamu bwe yayambanga nnyo kereziya era yali musomi wa ddiini ya Bukatuliki okutuusa okufa kwe. Teyaseseetukako yadde okulabankana. Ku mailo y'ettaka gye yalina ey'e Buseesa eri mu disitulikiti ey'e Kibaale, Deni Kamyuka yayawulako yiika n'aziwa kereziya okumpi n'amaka ge n'azimbawo ka kereziya n'asaba omusomesa. Kati bonna abaalinga tebasobola kutambula kutuuka ku parish e Bujuni okusoma misa mwako ka kereziya mwe baasomeranga ku Sande ne ku nnaku enkulu. Kati b'emyezi gya sappule nga bwe gituuka era ng'omwo mwako ka kereziya mwe bakuŋŋaanira ne basoma sappule eyawamu. Ate gwe omulimu ogw'okulabirira omusomesa mu byetaago bye byonna, Deni Kamyuka yali yagwewanga agukola awatali bukake bwa ngeri yonna era ogwo yagukola okutuusa lwe yava mu bulamu bw'ensi eno. Tukimanyi nti omweyagalire teguba mubi. Kakati oluvannyuma ekifo ekyo Deni Kamyuka kwe yassa kereziya era kale kye yawa kereziya kyagenda kikula ne bazimbawo n'essomero. Kyokka njagala nkubuulire nti Deni Kamyuka ebbanga lyonna omutima gwamulumiranga okuba nti yayawukana ku banne ku ssaawa eyali esembayo e Namugongo mu ttambiro. Ebigambo bye bifaananiramu ddala eby'omu minsani waffe Pelejiro eyabeeranga mu kwewunika kubanga ku baffe abataano abasaale ye yasembayo okufa ate yawangaalira ddala n'afa bukadde nga banne abasinga obungi baagenda dda. Pelejiro na echa amulumianga nyo mutima okubanti bannebe yajja nabo kuno okwaffe bali bagenda ddane bafuna ebifo byabwe waka tonda muggulu ye n'asigala eno ku nsi yekka. Neddeni Kamyuka yeye nkuyanja y'ebirowoozo mwe yabeeranga ng'ajjukira nnyo basomi banne abaafiira e Namugongo kyokka ye n'abaawukanako ku ssaawa envannyuma ate nga naye ekyokufa era kye yali ayagala. Yali tasabyeko okusonyiyibwa. Yali mugumu nnyo nga mwetegefu okufiirira eddiini ya Kristo. Era Deni Kamyuka mbu yasabanga Katonda bulijjo okumutwala gy'ali nga banne be yayatula nab'eddiini. Bagamba nti olunaku lw'abajulizi bannayuganda Deni Kamyuka lwateranga nnyo okumusanga nga mulwadde omusujja. Kale ng'era awaliriza n'atuukako mu misa ku lunaku olwo naye nga yateranga okuba nga tabeera bulungi ku lwasatu June ng'alulwalirako omusujja. Era bagamba nti n'okufa kwe abalala tebaakuteeberezaako naye ate ye alinga eyakuteeberezaako. Kubanga ku lunaku olwo Deni Kamyuka kwe yafiira yakeera ku masha n'agenda ku kereziya ku parish e Bujuni era nga bwe yakikolanga bulijjo. Kubanga tukimanyi nti ow'ekiwalaata tasobola kwerabira kulima mutwe omulesa kirala naye si ekyo. Kale nno ne Deni Kamyuka ogw'okusoma emmisa buli lunaku yali yagupatana nga togumulesa. Kyokka bagamba nti olunaku olwo lwe yafa ate lwo lwali lwa ngeri nga siiti okukira ku za bulijjo. Nti ku luno Deni Kamyuka yagenda alambula banne bonna abaali ku kkubo. Nti ate ne bwe yatuuka ku parish e Bujuni yalambula abasoosolooti bonna abaaliwo n'afuna ne sakramentu lya penetensiya ono yagenda atukudde baaba. Ku lunaku olwo lwe lumu nti Deni Kamyuka yagenda n'atuukira ddala ne ku ssaza ekibaale n'abaayo n'abalaba. Olweggulo yaddayo mu maka ge e Buseesa. Nti yasanga abaana be bafumba kyaggulo kuba maama waabwe yali agenzeeko ku kibuga ng'eriyo abalwadde be yali agenze okulambula. Deni Kamyuka yabeerawo bw'atyo naye nga tayogera nti oba yali mulwadde. Ekyeggulo bwe kyatuuka okuliibwa bawala be basse emmere ku mmeeza kwe yaliiranga. Kyokka mu kabanga katono Deni Kamyuka yasimba enkokola ku mmeeza omutwe gwe n'agussa mu ngalo oba kale tugambe n'akwata ku mutwe gwe era awo okwandibadde ng'okussa ekikkowe kwe kwali okufa. Abaana bagenda okukyuka okutunula eri kitaabwe nga balaba omutwe guli mu ngalo ne bamuyitanga bwe bamubuuza oba yali taalye wabula nga gwe babuuza ebyo tavaamu yadde akanyego. Okugenda okumukwatako ng'olumbe lwamazeemu dda amazzi lulina amattire. Abaana abaali olwo bafuuse bamulekwa kwe kukuba enduulu era abantu abalala bonna abajja baasanga mulambo. Bw'atyo Deni Kamyuka yasimatuka ettambiro ly'e Namugongo ku lwasatu June 1886 bwe yannyuka obulamu bw'enseno n'agenda eri ffenna gye tuligenda ate era etagenda badda. Omwaka ogwo gwali gwa 1942. We yafiira yali mu myaka ndowoozaawo nga 69 naddala ng'obaze nti banne we baayokerwa e Namugongo yali mu myaka awo nga 13. Ebirwa byerabirwa. Kamala okuyingira mu ssaawa eddako. Nze maama waka.
2: Ochali mu program ebirwa byerabirwa. Namunyakatanyisenya fama. Radio Sapientia. Enkursi ya magezi. Ensula y'omuziki. Ebyemizannyo. Ulodinga laka deli bando, laka deli bando, laka deli bando. Kalakata.

0: SICO is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda.
1: Ochari mu program, ebirwa byera birwa.
2: Ndabunya katanyisenya from ma. Radio Sapiencia, inkursi ya magesi, insuri yo musiki, ebi misanyo.
3: Katudemu wa katuva wana kubiliezo kumacha. Deni Kamyuka yazikibwa mu bitiibwa. Abantu bonna omwali abasoosolooti, bannaddiini ne bakristu banne nga bamusabira. Tuyinza okugamba nti Deni Kamyuka nga bwe yaweereza Omukama n'Omukama yamwagala. Ennaku n'obulumi byonna bye yayitamu mu biro biri eby'ekiyigganyizo ku basomi e Buganda. N'akoma ku mugo gw'entaana mu ttambiro e Namugongo. Mpozzi n'obusibe obwagoberera awo bye byamala. Mu kaseera kaako oluvannyuma Omukama yamutwala awummule awatali kumuyisa mu bulumi bwa ngeri yonna. Deni Kamyuka mu kufa kwe teyayita mu bulumi. Ebirwa byerabirwa.
1: Ochari mu program, ebirwa byerabirwa.
2: Ndabunya katanyisenya from ma. Radio Sapiencia, inkursi ya magesi, insuri y'omuziki, ebyemizannyo.
3: Naye nga ku bulamu bwe obulala ng'omuntu nkubulidde nti Deni Kamyuka yawasaako abakyala basatu. Okuweza abasatu abo tekwali kwejala bya yadde okukyeyagalira wabula Omukama bw'ate bwe yategeka bakyala be baamufangako n'alyoka afuna okutuuka okuweza abasatu. Kakati mu bakyala be basatu be yawasaako Deni Kamyuka yazaala abaana 18. Naye baatugamba omusajja Omuganda tabala baana naye waka gwe nafefese yakindaze nti Deni Kamyuka ababe baali mu ddaziini emu n'ekitundu. Omukyala yasooka saasobodde kufuna mannya ge naye yazaala omwana omu ne bamutuuma Soteri Luganda naye omwana oyo yafa. Omukyala owookubiri bamuyitanga Julita oba Zuluta yazaala abaana bana okwali ne Mariko Gombe eyali asikidde kitaawe naye nga naye kati mugenzi. Omukyala owookusatu ye yali Veronica Erona ate ye yali muto w'omukyala oyo owookubiri era omukyala namba ssatu yazaala abaana 13. Ebirwa byerabe. Mu mwaka ono njagadde nnyo okukujjukizaamu ku basatu abaasimattuka omuliro gw'e Namugongo naye nga baatuuka e Namugongo ne balekebwa ku ssaawa envannyuma. Mu bufunze baakoma ku ttambiro naye ne balama. Twagadde twejjukanyeemu engeri bano gye baamalirizaamu obulamu bw'ensi eno. Tumanye kiki ddala ekyagoberera ku bulamu bwabwe naddala oluvannyuma lw'okusimattuka ekikomi ky'e Namugongo. Oyo Deni Kamyuka ndowooza mu bonsatule ye yasinga okwatiikirira ate era ndowooza nti ye yasembayo okufa. Kati nno tumumaliriza bwe tutyo. Katulaba abalala mu bufunze waakiri be tusigazaayo kuliko Simeoni Sebuta ne Kaloli Weeraba. Owookubiri gwe nkuleetedde mu baakoma ku ttambiro e Namugongo naye ne basimattuka ekikomi ye Simeoni Sebuta. Ono nno obuzaale bwe tebwamanyika bulungi. Naye nze kandikuviire ku ntono nga ntandikira mu kiseera ekyo eky'ekiyigganyizo ku basomi b'eddiini e Buganda kubanga era nange bwe nabadde nfefetta waaka gwe nasobodde okugwako bwe nkuwa yekka saagala kukuwa bulimba. Kaakati naawo leka tusimbule embalaasi. Kakati wonnaawo mu kukwatibwa n'okukunguzibwa paka Namugongo ebyakolebwa ku basomi b'eddiini. Simeoni Sebuta yali musomi mulungi era nga mugumu nnyo okufaanana ne banne bonna nga mwetegefu n'okufiirira eddiini ya Kristo. Ne mu kiseerawo wonna okuva banne lwe baayokerwa e Namugongo ne mu bbanga lyonna lye yabeera mu busibe bwe obwagobererawo okutuusa lwe yateebwa Simeoni Sebuta yasigala nga mugumu era nga taseeseetuka kuva ku ddiini ya Bukatuliki. Simeoni Sebuta yateebwa wamu ne Deni Kamyuka nga ennaku z'omwezi 14 Juni 1887. Ne bwe yateebwa n'agenda mu basoosolooti okubanyumiza byonna Simeoni Sebuta yalabika ng'okusoma eddiini y'Obukatuliki yali akuliko nnyo. Si byakuba mutezi wa nkwala ateganga bw'ategulula. We yasibira mu kusooka waali weewo era we yali akyasibidde. Naye kale tukimanyi nti ak'omuntu si kante nti we yakaabira jjo ne leero. So ate era n'ebisula byefuula omutabaazi yeefuula omwayi. Ebyono byakyuka. Kubanga awo nga mu mwaka gwa 1891 Simeoni Sebuta yakyuka n'ava mu Bukatuliki n'agenda mu Bupoto. Naye kigambibwa nti ensonga ezaamukoze ekyo zirabika nga zaali bbiri zokka. Esooka kwali kwagala okufuna obwami obukulu ewa Kabaka n'ekirala kufunako ngeri etali nkalubo nnyo eri omusajja okufuna abakyala abasukkako mu Matayo Kirevu yategeeza nti entalo ez'okulwana n'abasiraamu nga ziwedde Kabaka Mwanga bwe yali agaba obwami yawa Simeoni Ssebutto obwami obwamutengeesa obwo bwe bwami obwa ggombolola ya Mutengeesa eyo mu Bulemeezi era ggombolola eyo yo nga yo ntono era ne Kabaka nti kwe kugimuwaamu obwami olw'okuba yali mu Katuliki kubanga era abaprotestanti abaalinga bateesa ne Kabaka ku bino eby'okugaba obwami nti baali tebaagalira ddala bwami bukulu kuweebwa bakatuliki mu bitundu byabwe bye baali bagabanye kakati era waakakiraga nti mu bwami obwo Simeoni Ssebutto mwe yatandikira okulabika ng'alinga ddirira mu bukatuliki bwe kubanga yatandika okugayala mu by'okusoma eddiini y'obukatuliki awo era n'ayagala n'okufuna abakazi abangi ate nno munnange abalungi endagala nnamu teziggwa mu lusuku naye bagamba nti Simeoni Ssebutto buli mukazi omulungi gwe yakubangako eriiso bw'ati ng'ayagala abeere wuwe oba yali afa kinenzi era kino nti banne omwali n'abakulu mu ddiini y'obukatuliki baagezaako nnyo okukimukomako kale kwe gamba yeefuge naye nga wapi embwa bw'eba ku mulundu gw'oba osaaga munnange ne Simeoni Ssebutto waffe yalema nga musajja takyayagalira ddala kuyisa sikaati kyokka jjukira n'ebyo ebiseera sitaani yali tannafuuka mutunzi nga sikaati bazitunga nga mpanvu ddala okukira ku kye twalabye naye ng'omukulu tayisa omwaka gwali gwa 1891 Simeoni Ssebutto waffe mu butongole n'ava mu bukatuliki n'ayingira obupoto olwo nno nga kyagenderera Kabaka amulengere amuwa obwami obukulu okukira obwo bwe yalimu obwamutengesa ate n'ekirala n'okuba n'abakazi abangi kale kwe ggamba abe ng'asobola okweroboza ate waaliwo mbu nabali bayo ogiwadde omuliro mbu nabo baaliwo nga nabo kwe ggamba bamupikaapika nti ng'abasoma ekiprotestanti bamugamba nnyo nti kaalikyuka nadda ewaabwe n'obwami yali waakufuna obwawaggulu ddala so nno era waaka waliwo we yakindagidde nga nfeffetta nti Simeoni Ssebutto okuva mu bukatuli kyagende mu bapoto kyava ku kwagala omuwala Maria Gulana kubamba omuwala oyo yali mulungi nnyo nga buli omu amutenda ng'omuyiwako n'amazzi n'oganywa munnange Simeoni Ssebutto ng'atandika kuperereza kukuba manda kubanga olwo mbu yali azudde omutuufu ow'okukuba embaga ng'omuwala alema era ng'omuwala akonanga kikongo ensonga kuba omuwala oyo yali tayagala bya bufumbo ng'ayagala kubeera mu sisita mu ekereziya era ng'aloota kimu kuyingira mu kibiina ky'abasisita ab'e Bwanda omanyi bagamba aloota olumba aloota kyalirawo omuwala oyo kituufu yafuuka sisita Fide kati nti Simeoni Ssebutto bwe yalaba ebyo byonna yasunguwalira eddiini y'obukatuliki eno gye yali yeewaayo ku luli okufiiririra e Namugongo
2: Uchari mu program ebirwa vyera birwa ndamunyakatanyisenya fama radio sapiencia enkurzi ya magezi ensura y'omuziki ebyemizanyo
3: omusajja n'alyoka atolotoma nga buli ku makya mutuntu n'olweggulo ng'empanga gye bawadde amazzi amanaabemwedda ku bbali Ssebutto nga munyiivu obwenkaniddaawo nga yeekywacywana abuuza nti ddiini ya ngeri ki eno etakkiriza bawala balungi kufumbirwa ng'alinga agamba nti eno mu bakatuliki abawala ababi abakutuza n'endiga ku ttale bokka be bafumbirwa ajoogoona munnange Simeoni Ssebutto waffe kasita yeebuuza ebyo ate ng'atambula yeeyogeza yekka taliika amwanukula kwe kukyuka omulundi gumu bwe guti dimula ng'asamba ekikere n'ava mu bukatuliki n'asoma obuprotestanti ko ye nti eyo si kyadda akivaamu yakiyita ekyato ebirwa byerabirwa munnange Simeoni Ssebutto engabo yakirumya mannyo bwe yakyuka n'asoma obupoto yawasa Laakeri muwala wa Kisosonkole era yagattibwa ne Laakeri mu kkanisa tebyalimu kawundo kukuba ddirisa kaakati nno Laakeri oyo ye yazaala omuwala Nnamuddu naye bwe zaali nga 27 mu Julayi 1969 Nnamuddu oyo yabatizibwa eyali Ssaabasumba wa Kampala Emmanuel Kiwanuka Nsubuga bwe gati amazzi ne gaddamu okukulukutira gye gaali gakulukutidde omusaayi gwa Simeoni Ssebutto laba yate bwe gukomawo mu ekereziya katulika ey'e Roma ebirwa byera mbadde nkugamba nti Simeoni Ssebutto bw'amala okwabulira obukatuliki n'ayingira obupoto luli mu 1891 entalo z'eddiini ezaagobererawo mu mwaka ogwaddako ogwa 1892 wakati w'abakatuliki n'abapoto Ssebutto yazirwanira ku ludda lw'abapoto wabanga na hivu asuwe miliango tewebaka au siwe bachigambira mwenange Simioni sebu tangafusa umuprotestante nubwa miyavuli embuga okugeza kabaka mwanga ya muwe chitongo lechili ya gonja sebu tayawebwa nubwa miyavula labwa mirundi minji kumichua ngamba kukabaka Daudi chowo kubiri bagamba nti akubegera kukembuga atakulesa mufuma gombe sebu tayaliko mwanika wenkuluze ya kabaka yafune gombolola ye chitagobwa yaliko mumyuka wa chimbugwe buluuli tuchimanyi bulungi nti omwami wa kabaka mulamulira kesaza lye buluuli yaitibwa chimbugwe kakati Simioni sebu tamukubera mumyuka wa chimbugwe mwe yavana alyoka nawo mulobu weleze mbuga omwaka gwali gwa 1919 omwaka gwa sematala soka mwabalukirawo Simioni sebu tanave enkoto mu buweleza obwembuga musajja mukulunga umudde obuweereza Simioni sebuta kwe kusenga ewetamiza mu kyaddondo n'abeereeyo okutuusa lwe yava mu bulamu bw'ensi eno ebirwa byerabirwa
1: okyali mu program ebirwa byerabirwa
2: nabunyakatanyisenyafamaradio sapiensia enkurusi y'amagezi ensulo y'omuziki ebyemizannyo
3: wabula ng'ali eyo gye yawummulira Simioni sebuta yasoma n'ekimala kye kuba yatuuka ng'alaba nti mu baprotestanti nayo yali takyassibwamu kitiibwa naye nti ekyokuba nti mu bapoto yali takyassibwamu kitiibwa nti kyava ku mayisa ge agaali tegatuukana bulungi ekiseera kyatuuka nti nga Simioni sebuta takyaswala wabula ng'aswaza buswaza kubamba mu mipango gye egy'okulaba nti afuna abakazi abangi olugana ate abakuume baleme kumuddukako yadde okubaliga eyebwetamiza sebuta kye yakola yazimba ennyumba ye n'akola ekisaakaate n'assaako ekikomera manga ekisaakaate ekyo kyali kigazi nnyo nga kimalayo ensuku ze buli kimu ekikye kweggamba yakitaayiriza mu kisaakaate kyo kaakati ate munda waakyo etalabwa bantu n'assaayo olukomera olugumu ennyo olw'amaanyi ennyo era nga tetusobola kuyitwamu muntu kuba lwali lwa nkandwa n'amaggwa amalala ag'ebika eby'enjawulo kaakati olukomera olwo n'alyoka alukola ng'alwetoolooza okumalayo ensuku ze zonna kaakati abakazi b'abangi be yalina ate ng'agattako enkya n'eggulo teri kutoolako ne babeera nga beetooloolera omwe mu kisaakaate oba mu lukomera ng'ente nga buli kye bakola kakube kulima kakube kufumba na buli kimu nga bakikolera omwo munda teri afuluma ate Simioni sebuta yakola olukomera alwo olwo ng'okuluyingiramu ekkubo liri limu lyokka nga lya musu teri ly'emmanju yadde ery'omu mbiriizi ekkubo lyali limu lyokka nga lya kuyita mu ddiiro mu nju ye okuyita mu lujjo olwa wakati omuntu n'alyoka agguka ebweru ate nga kogguka ebweru bw'oti era bw'oba otuusizza okudda ewammwe gye wavudde nga toyina walala wa kuyitira wabula okugyako okuyitira butereevu wali wennyini we wayise ng'oyingira kale kwegamba Simioni sebuta bakazi be yali yabassa mu kkomera lye asobole okubafuga obulungi n'okubagobako empunyiwunyi ezira musaawaggale omanyi oluusi abantu abamu naddala bwe batamiira omwenge gubakonkonya n'ewatali waabwe mukulu Simioni sebuta abo bennyini be yali agema ate sebuta yalina ebbuba essajja bannange ate obambwe abagenyi abasajja abaagendanga okumukyalirako nga teriina omu asobola kulaba ku bakazi be abagenyi abasajja abaamukyaliranga nga balina oluganda ku bakazi be yayitangayo omukazi oyo yekka omubwati abagenyi gwe baabanga bajjiridde n'ayogera n'abagenyi be nga ne muko Simioni sebuta waali alaba era awulira buli kigambo ekyogerwa mu mboozi yaabwe teri kukolerawo bwambega mu maka ge ate omukazi yabanga tasemberedde ddala awo awali omugenyi we omukazi yayogeranga n'omugenyi we nga naye omukazi ali mu kisenge ebbaliko si byakweramba lujja nedda n'ekirala akabanga muko sebuta ke yawanga omukazi n'omugenyi we okunyumyamu nako kabeeranga katono ddala oluusi nga Simioni sebuta yennyini yagera akadde ako n'agamba omukazi nti bagundi munyumizaamu ako kamala gweddayo erimu ku mirimu gyo ewa sebuta ng'abakazi abataagala abeddize tebasala kulinnya mu kisaakaate kye n'abazadde baatyanga okutumayo abaana baabwe ab'obuwala naddala abo abaabanga basuumuseemu nga bakimanyi nti ono gundi yali yafuukira ddala kamunye namukwakkula eggunju ekkadde eritataliza nseera lyali lyagguka ku kyalo kuno kubambu sebuta nga kasitaalaba owa sikaati yenna ye na uliranga amusimi nge kisaka ate kyekiramula mbonga bwamusibiramu teri kuddamu kufuluma ekisibo kyebwe kityo bwe kyagaziwa n'okugejja ne kigejja mbusebu tayagalira balamu be mu kisaka ate ekyo abatamanyibwa muwendo ebyo mbu ate omwana omuwala agenzeko kukyalako wa mukulu we gye yafumbirwa ng'eggunjwa ekkadde tajja kuliwona mbuli ssebu takasita mulamu waalyo yakyalanga ng'ali muggalira ng'ali mugamba kugenda kumulabira mu manju naye mbu kasita lyaggalangawo ng'ebyoyo biwedde ng'aligamba kimu nti oyo bamumpadde mu mbeera eyo mbu mu kisaakaate kya ssebutta mwalimu abakazi bangi nga teri n'asobola kubamanya muwendo era bagamba nti li ssebutta olw'ebyokwerinda bye lyali lyanyweza ewaalyo nti nga ne bwe liba terisuze waka nga teribaamu kweraliikirira kwa ngeri yonna nti oba waliyo embaliga ezaali ziyinza okukolerwayo mu ngeri eri eyannyinimu waatali ebikere bitemba enju lyalinga wagumu nnyo kasita lyasibanga enzigi z'enju yaali emiryango nga kiwedde okuddamu okuggulawo nga lisenkaggala erikomyewo nga teri muntu yadde omu asobola okwogera ne bakazi baalyo ye ng'abasanziwo enkola za ssebutta ezo nno munnange ze zaamukyayisa baami banne abaprotestante era naye bwe yakiraba nti baali tebakyamuliko kwe kusoma ekimala kye ebirwa byerabira kanveeko mu bulango nze Florence Nangendo
1: ukyali mu program ebirwa byerabirwa
2: ndamunyakatanyisenya fama radio sapiensia enkuruze y'amagezi ensula y'omuziki ebyemizannyo
4: ulodinga lakadelibando lakadelibando lakadelibando kalakata

0: kalakata, kalakata, enendongo ya kusabula, mikono juu, free your fire, free your fire, free your fire.
1: Kune mbele ze singa, kumukutu wa gusinga mu Uganda, MTN. MTN Uganda, erunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
2: Guno gwe bubaka, obw'omwezi guno gwa mama Bikira Maria. Gabo kutusibwa kwenda Mijango High School kulama.
3: Esapuli tujimanyi nti sala nyangu kuba buli we tubeera tusobola okugisoma. Esala eyo esapuli sala ya bwetowaze. Kubanga buli lw'ogisoma oddingana ebigambo by'ebimu. Ate era nga bw'otaba mwetowaze, tosobola kudda mu kintu kye kimu buli lunaku, buli ssaawa, buli ddakiika. Mu kusoma sapuli, esaala gy'ayagala ennyo era eyagituyigiriza. Tugisome nga tetubuusabuusa. Sapuli ya bwetowaze y'ensonga lwaki efufuggaza sitaani atusiigamu okweraga, amalala, obukyayi, okwegulumiza, n'obutasonyiwa era n'ebirala. Olwaleero tusabe Omukama nga tuyita mu nnyaffe Bikira Maria atuwe enneema ey'okwetowaza.
2: Obubaka obw'omwezi guno gwa mama Bikira Maria nga bukutuusibwako na Mijango High School Kulama. Essomero ly'ekyasa kino olw'ensomesa yaalyo, enfaayo y'abasomesa, enkwata y'abaana ennungi ebayamba okusoma obulungi, kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa ey'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka, wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi. Babangula abayizi mu mpisa, games and sports babifaako nnyo, ate nga ne school fees ze zisoboka eri omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science, lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tisangikasangika, kwewandisa kugenda mu maaso. Ave Jinjobe Kampala ovira mu Seeta, otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti musanvu nooti emu 69752026 oba ku nooti 78972942. Mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empereza zaayo zifudde ennyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka, wabula weeyambise ba ejenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga kuli kumpya okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa esimu ye ey'omungalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu, weewola okutambula n'ensimbi enkalu, gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu, beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati okuwa bakwecho chona choba wekengedde ng'okuba essimu oba kuyita mu message ku noti 8855. Centenary Bank, banka ya fe. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakastoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.

0: kari tugenze ke South Africa bamita pat shange kaimba bakaita accused pat shange gayo no lukumulwenda chinana mu myaka ajya lukumulwenda chinana mu biseri byuwe tandikiro kuyimba era na kube nyimba ezakabi zite hits okuli Sweet Mama, We Can Dance, neno lwenyini accused, zezimu kweze nyimba nendala zia kule bisede bieza fuke za mani, mugwange de South Africa. Unaye, nsaba nyaba zade tuongero kweta nila, okufa kuba nanga bacha alibato, nukuba zulamwe bitone vienja uro, nchi omwana muzule baba wa mupira, umono onyeze, ono nyama kubu kulaba bute watandika, kulaba nga talenti ya jongera yo. Era baba muyimbi kiberebwe ekityo bwabeera muzinyi kiberebwe ekityo bwomulabamu okuzannya katemba firimu n'ebirala byonna kuba ebyo ne katemba tubitolyamu ne firimu bwomulabamu ekyokuzannya era muyambeko kubanga gaayo ono pat shange kitaawe yamuyamba nnyo yali ng'akyali muto yamugulira jita natandika okusuna bwatyo mpola mpola yakimugulira siti yakimugulira ti kuba nti nno ba yejalabya nti oba yali alina sente nyingi ani yakikola ng'amulabyemu ekitone ekyenjawulo ekyokwagala music naga kati omwana ono katandikire wano ku jita era bwatyo n'agimutendeka engeri y'okugiza nnyamu okitegeera so oluvannyuma yegata ku gurupu in South Africa awo gurupu ez'enjawulo ez'abayimbi n'atandikireyo bw'atyo butuuse ekiseera kyonna kye yamala mu kuyimba kale bye ebyo abazadde abaana tubayambeko ebitone kakati ennaku zino ensonga nkulu nnyo abantu bajja kubitona awo dikenza awo omulabye wali eri nga agenze mu kulayira kw'omukulembeze w'eggwanga neti etya gudo by mistake kitone kikimusegulisa n'ebirala byonna namulabyekawo ku madala ga paalamenti awo nga mukyalo w'ennyamutoolo ali mu kulayira awo era kitone nga kikimusegulisa yatugamba nti yakoma oba mupifiri obana neti yagimalaako bulungi nali n'omusajja awo omu ku abo abaamukuze nga nti asia yali bino ebyagati ate kale ebyali byakuwada awadako naye era kyale kitone ebyokusomera awo kubanga yali asamba omupiira ne bamugamba jangu tukube basale wano naye era lwa mupiira kitone ndowooza olaba ne bitatambula bulungi kwe kuyingira okuyimba awo era byonna kitone na wonna watuusa amawanga gatambudde awadizi kati nkwakyakulabirako eri abantu abatuli okumpi nga Eddie Kenzo tulaba nti talenti ye yemusegulizza ebitabo bwe byagaana tebyagaana lwakuba nti nno oba yali musiru oba ki wabula okubulwa amuyambako mu kumuweerera n'ebirala kubanga okusoma bingi ebikwetoloolerako kati olw'okulemerera obwatyo n'afayo nnyo ku talenti yo neemusegulizza kale byebyo nagambye nti wano ne wana promota wali nnyo wana promota
1: yes, dad.
0: Sebo twasembi wano nga ngenda mukuwummula nga ngenda mu break
1: yes, sebo tata
0: ne tugamba tugenda kujja twogere ku nsonga
1: lwaki
0: music abudde
1: wansaddiriddemu
0: abapcoming lwaki abayimba
1: kati siyo abapcoming bokka ne basita benyini
0: basita benyini nabo tebakyateekamu maanyi mu ndongo okitegeera omutugo olowooza nti yalibadde ateekamu amaanyi mu kiseera kino naye n'omulaba ngaalinaali
1: ku bibye olaba nti biki obuzibu bonna bonna buva ku foundation era kati nga olaba nti ebyafa bya muganda affe oyo gweyogeddeko awo foundation kintu kikulu
0: omusingi
1: kintu kikulu kati kaguzeo kemabega n'abatuuliza bakitegeere buli muntu wabeera n'omusingi buli kyabazimba kibeera kiggumivu ebyokulabirako nti abayimbi b'ennaku zino betusinga okuba nga tuwangala nabo bamanyi ti intaneti lyekkubo lyokka lye balina lyebagenda okuyitamu naye nze nkibagamba nga ndi wano kuddyo sapiensa nga ndine mister waagwane togenda kusobola togenda kuwangula lwaki intaneti eyongerezaako bwongereza ku ebyo byokola abali wabweru w'ensi yo mu katale akalala ak'enjawulo ne basobola okugezaako okutegeera nti gy'oli ebyokulabirako ebitinitini tuina baganda baffe nga bali eyo Masaka Kyenjoji tasobola kugula data ne internet nga tetuukayo kati goloza service yo gw'oyagala okuweereza omufunemu ssente obubaka bwo bugenda mutuukako butya kubakkirizagana buli muntu yenna afulumya oba afulumiza Luyimba obubaka olina bujja obusindika tetufalaba buli mu ngeri ki epakeji ogipakeji nze olina bw'ogisindikira naawe bw'ogisindikidde naawe oyagala bakuderivalingire akasente wateekamu kufuna kati okusomoza we kujjira nti abaana b'ennaku zino babayimbi b'ennaku zino agamba nti aa nze kanteke eiza ku TikTok oba ku online then yeerabire nti n'oba ogenda okuzimba ennyumba osooka kulowooza kugula poloti tosooka kugamba bugamba nti ngenda kuzimba ki nyumba olina okugamba nti before nga sinena kugula poloti kiki neetaaga weetaaga n'ofuna endowooza nti neetaaga neefuna omulimu singa afuna omulimu omulimu guno gwegenda okuleeta okuba nga ntandika okusavinga wenna asavinga then ngule poloti then nga tugenda ku process ki endala kati obuzibu bwonna bwonna obusinza okuba nga buva ku bayimbi baffe ab'e Uganda bo balowooza nti ogenda kukwata olumba olutaki ku TikTok kasita onofuna bukyanji bw'ofunyeyo olumba lukube ffe tusanze ennaku zino omusawo agwana era nikibira okimanyi nti ogenda ku show ng'abayimbi b'oku TikTok tebasobola nakyakaza abantu kyokka abayimbi abakadde nga bakyakaliza ddala abantu kati gwe tutuulanga kaawo muyimbi yenna ne weebuuza lwaki ffe tetusobola kukyakaza bantu naye ng'ate bana abayimbi abakadde babakyakaza omanyi obuzibu bwonabona ebuva taata obuzibu obuva nti abantu weerabidde nti underground ne radio ne TV zikuba wantu wanene okusinga internet
0: underground oba otegeeza ki eri omuntu atuwuliriza
1: omuntu atuwuliriza kwe gamba nti oluyimba lwaffe ono omuntu asookebwako kubanga abantu abalaba ebivulu si bano ab'ebitiibwa bagenda bira ebivulu ebiri expensive tagenda kugenda wano wakunganidde buli bantu abantu benjogerako njogera kubona abantu ba booda atambula nga akaledio ka akatadde muki mu matu nenjogera kubona bamama baffe abookya kasooli abafumba emmere abo balina obudde abalinanyizira ibulale nti oluwuliriza akayimba akawuliriza ku radio Sapiensia agenda akajeyo negwe omuwadde omugugu ogw'okudawulodinga oluyimba nga wano osobola okukuŋŋaanya abantu bataano n'obagamba bannange mbadde nsaba ondawulodingira oluyimba ng'olinako omuntu omu kati abantu obaggyeko access esobola okufuna music wo gwe n'ogamba nti music omutadde ku internet ng'amazima right now kuba kati currency eriwo eri mu kudduka ennyo TikTok naye ekuwa seconds
0: yes
1: kati abantu beerabidde nti TikTok ekola divert nti gundi alinayo ka product keyaleese ne product eyo ogifunye otya ok oluyimba tutadde ku radio ku TV lufunibwa lutya kubanga omuntu oluwuliriza alina okutegeera ŋŋenda dujja kuba tosobola dujja bujja ku radio eyo gy'owuliriza kati okusomoza okwo nakwo nekuvudde nti abayimbi bano tebamanyi mulimu gwe balimu ebyo byonna byonna tujja binenyeza abantu bajja mu kintu nga tebeebuuziza tebakola ku risaaki puroguramu zino nga zino tebaziwuliriza omusanga ku bintu birala kyokka atali mulimu mulala
0: yes
1: omuntu olina okutegeera omulimu gwe ŋŋenzeemu gukola gutya gutambula gutya yengeri gyojja okusakisidinga mu mulimu guno feno gyetulinga emirimu tugikoze kubanga nina abayimbi benkutteko ne mbaleetera nga ndi proud mu bo oyo lyam voice mu covid nali omu kubakwata ku nnyimba ze yes ne muleeta era ndi musanyufu ku ye temperature touch onewa mu covid
0: oh
1: yes products weziri musalovins naye namukwatako era naye mu covid naye ti ekisinza okutta ebintu ebisinga obungi nti abantu tebamanyi tuvaawa tugenda wa era kye kireese obuzibu nti abantu beerabidde nti ani boosiwo yoyo omuntu asembayo wansi ng'omuyimbi atannabatuuka kuba nti osobola okugenda mu Serena Otero boosiwo y'ono atasobola kudawulodinga nnyimba gwe by'omanyi ye tabimanyi naye nga tolina oderivalinga obubaka bumutuukeko ffe tugenda mu byalo eyo n'osanga Fred Ssebatta nga bakubisa enduulu abantu be bagamba nti baagwa
0: kubanga ojja kusanga omuntu gw'owesibye ku TikTok naye ojja kusanga abantu nga olw' ennamba ettundutundu eddene nga balina simu y'amapeesa
1: wano ogenda ne ku internet awo basobola okugamba bantu bameka abali ku internet wano uganda abakozesa tuli mu bukadde busatu naye abakozesa ababeera online naye ababeera ka active bali akakadde nga kamu
0: naye nga jjukira uganda yonna tulumba 50
1: okategedde sente zo zonna zonna ozisse gwe weefudde omugezi Siti vyo kwa isa internet. Chirunji kwa mwemule mwe tuliko. Netu webuze internet ene tuyambita. E, tukasuka mu international levels. International levels tuogira. Tuogira kuhusinga Kenya jeto tasawala kutuoka. Mm. Nituogira kwa Amerika. Nituogira wa. Kuplatform zezo. Etuwa tuetundira yo. Na yomu ntu inakusoka kufuka wakabi wano. Eddie Kenzo wakabi reason inti wano. Yanyweza o.
0: Mm.
1: Iba nenga tuwebuze tudeko kema vega katini. Before nga jine mikutwe jine bana kujanyo. Music yone ya tutuka nga kati wa balake Dubai.
0: Oh. Nga tatuna ba kufuna internet.
1: Tatuna ba kufuna internet.
0: Tatuna ba kufuna TV wa
1: bana. TV
0: mm.
1: Ne YouTube nga tatuna ba kufuna. Kwa vya wanubia recent TV. Hey. E YouTube
0: wa nizo kwa tatuna ba kufuna.
1: E tatuna ku Facebook.
0: Tatulina XC. Tatulina bulichimu.
1: Obuzi wabiku wa fete
0: baada lako. Nenge nge tutuka kuwa.
1: E
0: yaba Kongo.
1: Ah.
0: Nye kuba wano.
1: Tuviku Kongo. Hey. Kamilo ni ya sarakati ya ziliezi.
0: Mm.
1: Yezi salakati kamili mwakusala kensezo ya tege elati omuto inokula chetuita donkey work mm. Donkey work kukugamati kabie kwa atiremu
0: mm.
1: Nori maho nogamati ya bantu wa mba lina kubasiba wema noku musiba ni wamu kubatoro na alimanga alimina kufosi nenga obo inaka politiko
0: mm.
1: Oso ulo okulima
0: yes.
1: Abantu waba singo bunji katechiba jemu butakiri zanti under promoting a music naba ngaso tuka buli wantu yengeri jogendo kubira ni sete mshawo.
0: Mm.
1: Weno kampala music ya alimba. Abantu bakolera na babera mabalomo.
0: Na ye wana. Aba imbi abamu baga amanti. Baba kuwa semirimu.
1: Mm.
0: Ba promoter abamu emirimu na jita tukirira. Tujano kula budget no mugamba. Tugena tambu za wano wali. Tuteke wano. E, no muwa budget.
1: Yeah.
0: Budget yu ya milioni tano.
1: Yes,
0: abamu milioni kumi.
1: Mm.
0: Umimbi nazi bala chwai nazi kukwasa. Ne, de chigwera nga result sitowali.
1: Ah, kati

0: Oh yes, wabali nyo gwena jikumideko chenda mnyakto nyezenya Radio Sapiencia. Encha eo nakuruwa lero, lunakuruwa mukaga. Ngabuli jyo tupeda tuguse na katimba. Akebye mizanyo extra. Tupeda wabuli wa mukaga, sawa kasazi wera nyezo kumacha. Paka waliku sawa tan, tupeda wonga tuita munsonga. Ezebye mizanyo nga, weziba zitambude mu week. Nezo, eziba zigendo kubira nga zitambula mu weekend. Yenze pade siru magomu webbezi tukina kubira nga tube bira fena ne 22 bet inga we tambla tuingi the weekend tujiri wakati kakati echindu tuchinywezeza weekend tujiri wakati echindu tuchinywezeza kale no gwe akedo kubira nga ukakarabia ejoro mukaga nkuagaliza bikutambuli ebulungi gwe ya unso na kulajio la Friday nga kati oli waka umude nawe yongeza bongeza Radio Sapiencia. Tuberenga tambula mpola mpola. Wuna usinziro kubera ngoliriza Radio Sapiencia. Weekend mpamvu elimu ebintu bingi. Empake za Premier League za zemu na lunaku lwa jo. Liverpool na yaberanga bamukozeke mikolo. Banai. Kakati lero FA Cup final Jerry sawa zigenda kubera 10 club ya Chelsea nga batunka ne club ya Manchester City. Ate Premier League unako lwencha edemu eberenge eto jira ne mipira jijjo kubera nga juwerako ngabwe tugenda kubera nga tujiita mu wano mpola mpola kusaidi eyo nolwekyo gulawo account ne 22 bet osobola kubera nga osiba ku mipira ejo ate era oberengo wangula akasimbi kyo ino kubera nga okola kwe kubera nga ogenda mu simu yo wogenda ku internet ojja kubera nga otekamu 22bet.ug website ya fe ya kuwe range jao kusimu yo gende wale chigambo register chini game juza mbi bakusawa okuli amanyago nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kuwe rango tekao akatimba awagenda promo code oja kuwe rango tekao akatimba then nyiga mchigambo register oja kuwe rango wega taku 22 bet ensonga zona oberengo zitambuza wali wabuza buzibwa wakati wa promo code ne confirmation code kati bote kamwe namba ye simu bote kamwe namba ye simu baje kuberanga bakusindikira confirmation code ku simu yo okakasanti namba ye simu ye tokoze munsobi kubanga namba ye simu nkuru nyo ngogulawo account ni 22 bed jogendo kubera ngo okozesa okuteeka akasente ngogenda okusiba atira jogendo okozesa okubera ngo jaya akasente ngo wangudde enamba yisimu kati ku namba yisimu yo kakasanti tokoze munsobi bakusindikira confirmation code ejanga message era bwe bateze gwegenda wali wali akagambo send message okanyigemu ejja kubera ngejja bwe jango jiteke wagenda confirmation code kati wagenda promo code otekao akatimba then onyiga mu kigambo register auja kubera nga wega tak 22 bet oberengo chikuba omanyi 22 bet ekirungi kyeina options zizo nazo yagala kubera ngo sibakezi ina abagala kubera nga musiba kuba tebi weekend yeno oja kubera nga oyita ku 22 bet abagala kusiba ku makona abagala kusiba ku card osobola kugamba guno guli mu red card ale red card ebera mu akasente then nebirala byonna abazanya virtual games ensanji zino ku 22 bet zigaba kiralu nulo ekiwe kwati 22 bet ensonga zona oberengo zitambuza kusaidi eyo bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza biri mwetanto krizi bakubera ngo siba tuberenga tubebera bulungi obebere no mubebezi ngo siba ne 22 bet obutamala kadde kona onakolwa lero waliyo final ya FA Cup club ya Chelsea bagenda kubera nga batunka ne timu ya Manchester City. By the way, Chelsea banonye chikopo chawe cha FA Cup ekyomulundi ogwomwenda. Kubanga Chelsea yasemba kubera nga wangule chikopo kino yali 2018 era abajukira fine eyo ya 2018 Chelsea bakuba timu ya Manchester United. Egoro yaliye mukubwerere yali penalty yo musambi aitwa Eden Hazard mudajike ya 22 Eden Hazard nabiranga bakuba penalty Chelsea ne wangu egoro yaliye mukubwerere wembuli By the way, you game me mkwe zo game FA Cup ezala yu abantu wabanji Chelsea mani yu ya biri kumina munana kubanga abantu wabali mitwalo munana mukasanvu n'omusobyo bebala bomupira ogwo Chelsea bisere ebyo bali wansi wa Antonio Conte nga ina basambinga Thibaut Courtois golokipo yo ali kusawa zina ali ku timu ya Real Madrid abasambinga Cesar Pichueta yaliwo Gary Cahill yali achaliwo omusambi aitwa Antonio Rudiger yaliwo then Victor Moses omusambi aitibwa Timo Bakayoko Ngolo Kante Cesc Fabregas Marcos Alonso Eden Hazard nomusambi aitwa Olivier Giroud bebatandika Manchester United ebisere bebali wansi wa Jose Mourinho nga basambinga David De Gea Quintana basambinga Antonio Valencia Mosquera yogera ku basambinga Christopher Smalling abasambinga Phil Jones Ashley Young yali achaliwo Ander Herrera then omusambi aitibwa Nemanja Matic yaliwo Paul Pogba Jesse Lingard Marcus Rashford abasambinga Alexis Sanchez bebamu ku basambi abali mu eyo faino Chelsea nga bakuba timu ya Manchester United egoli yaliemu ku bwerere yeyo faino oba cheche chikopo Chelsea yasemba okubeera nga ewangula ekya FA Cup kwebyo ebikopo omunana byakawangula yo Manchester City FA Cup eno bagina emirundi giri musanvu era nga basemba kiwangula juzi mu sizoni ya 2022-2023 nga bakuba timu ya Manchester United egoli zaali 2-1 aba Manchester City. By the way, nzijukira omusambi aitibwa Ilkay Gundogan yakuba goals ezo zonna ebiri eza Manchester City then goal ya timu ya Manchester United yateba omusambi aitibwa Bruno Fernandes yateba goal eyo kati City bakiina emirundi giri musanvu basemba kiwangula mu kampe mu mwaka ogwo gwa 2023 nga nabo bakuba timu ya Manchester United. So ze timu zeze ebiri ezigenda okubeera nga zisinkana mu faino eyempaka eza FA Cup. N'ekikopo kino by the way Arsenal yitimu ekyasinze kiwangula emirundi emingi kubanga Arsenal bakakiwangula emirundi 14 Manchester United yakakiwangula emirundi 13 yeddakaawo kali Chelsea ne Liverpool kusa timu ya Tottenham Hotspur bakiina emirundi 18 bonna basatu eno egenda kubeera faino ya mulundi gwa 14-15 eyempaka eza FA Cup ekimu ku ebyo ebikopo ebisinga obuganze ennyo mu ggwanga erya Bungereza. So tugenda kubeera nga tuyita mu mupiira ogwo tulabe ebintu nga bwe bigenda okubeera nga bitambula. Kale kakati njagala osokobere ng'osiba ku mipiira gwe omusibi w'emipiira tubeere nga tubebbera bulungi obeere ng'obebbera n'omubebbezi olye kasente akatayina akataliika agamba ng'osiba ne 22bet ate era ng'obebbera n'omubebbezi. Kakati gwali mukumpuliriza essaawa zino ntaddeyo alebadi eyokubiri kubanga obanyina bagamba bw'otambula n'omubebbezi otambulira ku mazima bwe tuli atuba tulidde era bwe kiganaziya negamba nti munywanyi kiganyi kati gwe eyafunye alebadi omubebbezi olw'omukaga by the way kibadde kitutte ebbanga okubeera nga batukwatamu alebadi olw'omukaga kibadde kirudde okubeera nga kirabika ne leero nabagamba omubebbezi teyeetiitiira kyakola bwe mba nga kyekola nkyekakasa kubanga bw'oba osiba empiro olina okukimanya nti waliwo okuwangula n'okuwangulwa ky'ova olaba tugamba nti bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa tubadde tutte akabanga nga buli lwamukaga alebadi yaffe etuwa ssente alebadi ya leero batulinnyeemu kaakati njagala gwe wenna ali mu kumpuliriza essaawa zino nkuteereddeyo alebadi ey'okubiri jjukira buli lwamukaga ngaba alebadi bbiri naye kibeera kizibu nnyo ku ezo alebadi ebiri zenga bakulu omukaaga okubulako erya bwe banga esoose batulinnyeemu fenna tukwate emikono gyaffe tuyeekere eno alebadi ey'okubiri gye ntadde ku doketi fenna tukwasize wamu tukwate eno alebadi ey'okubiri gye ntadde ku doketi ogende wali 22bet obeere ng'osiba gwe ky'oba okola njagala ogende mu ssimu yo w'ogendera ku intaneti osooke ogulewo akawunti ne 22bet bw'omala ogiggulawo genda ku kodi y'omubebbezi ofune alebadi ey'okubiri bwe baba nga batulinnyeemu alebadi esooka alebadi namba bbiri eyina otuwa ssente tebatu kubanga ko ali badi bili. Echo chiri ku record. Yali akirabyeka ansindikire message. Ne ebanga yonali ebawadde ali badi zoro omukaga. Kuba ntira gaba bili. Kizibo tukuba ali badi bili. Esoka bwegane yokubiri eria. Kati esoka bwebeganye. Njagala buli awulizo mbebezi. Fenna tusoke tufungize. Tunonye kapito kumachia kuno. Nga tukwata ali badi namba bili jenta de kutoketi. Njaga ronyi gesita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo itawu. Ojia kunyi gesita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo siba siba na bufunanyi siba. Atana weza habiri mwe tanto krizi wa kubere angu siba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Njaga labuli omu. Bogo bakubye ale badi esoka. By the way, umwana wuna ngambi. Neno ye njini ale badi esoka. Chivade chitu tebanga ngati batu kuba. Umanyi ale badi wane yeoro mkaga. Tuwajivuga kukuba mwezo gwe kumi ogomu wako gwede. Paka mgo kubiri gomu waka gunu. Ngabuli ale badi ya Saturday ya sendi. Katiera ale badi esoka ywa detu taka. Bange na kuzinu ngabuli wa mkagi tuwa sendi. Gamba tena chirija Mary Maya. Najirija Mary Maya ngambi. Omubebezi. Kizibu kula omukaga ale badi bilio ziku adamu sikira bangako. Kati njagala mubere gumite. Kati ya umanya ntio ino kubera gumite. Tubebere. Tuberenga tufuna ale badi ene yokubiri jenta deyo. Webange soke ganyi. Ene yokubiri ya ino kubera ngetu wa sende. Mumbera yona. Ene yokubiri ya ino kubera ngetu wa sende. Mumbera yona. Gwerumba kukodi yoberengo kuna ale badi yeyo gina kutentu beti yoberengo siba. Ngonyiga sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ujia kunyiga sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Bobo siba siba na bufunanyi siba. Atanawe sabiri mwetanto krizi wa kubera ango siba. Nyiga sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo itao. Ujia kunyiga sita bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Oberengo funa ale badi yeyo. Kusita bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Nusia kutibiriza. Gurumba burumbi tuberenga tubebira. Katono nyoka mveko mbu waka wuno, Dennis J. Tugende mchitundu echi okubiri echi akatimba. Akebye mizanyo extra.
1: Business yoteri kula, ngato jira anze, nuachaba ntubala angabie bakola. Anti, bakastoma baino kumanya wosangiwa, kizimbe chiwo okorera, nukutagira chichicho baguza, ovacho otunda. Norwecho gomulu unja ya galo kufuna bakastoma, jamuku radio sapiensi ensambia, olange na fe. Sibisi huo, okutufuna jangu nyo, kumabukubi kunamba zino, noti musambu tano bili, munana muenda musambu, mukage mumu nana. Plus bili tano mukaga, bili noti noti, muenda bili munana, nya bili noti. Oba, plus bili tano mukaga, musanfu mukaga mukaga, mukage muemu, mukaga noti noti. Oba tutukirile kumukutugwa fe, ogwa www.radiosapiencia.com. Jangola angena faba Radio Sapiencia, toja kwejusa.
2: Singa omuntu yenna akusabebi kuata kwa akaunti yo kuoterekera sente mu bank. Singa omuntu yenna akusaba sente mu bawo pin ye yekyama oba pin yo gyokozesa ng'ogenze wa agent. Omuntu yenna singa akusaba sente visa card pin yo oba enamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okugyayo sente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okugulawo akaunti yo ng'okozesa omutimbagano.
3: Beda bulindale yabafiri. Towa muntu yenna bikwata ku account yo nga kubidde oba ku email nga waliwo kyogula oba kyotunda ku biyuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Bulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya website ejesidika. Bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba za fesitali za kusasulira ku MTN noti 8 noti noti 2 noti noti 555 ate ku Airtel noti 8 noti noti 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za ba customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
4: Centenary Bank etegeeza ba customer baayo okwewala obufere okubirizibwa obutagabwa ebyo ebikwata ku banka account yo nga PIN ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email, ku WhatsApp oba ku simu. Omuntu yenna ng'akusabye ebikwata ku account yo okugeza PIN ne OTP tobimuwa era okubirizibwa kumuwaabira ng'okuba ku simu ez'obwereere noti 8 5 mutano oba ku noti 8 noti noti 3 mutano 3 munya webalo kutereka ne Centenary Bank. Centenary Bank member wa Cente Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za customers zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku milioni 10 eza Uganda enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. Bino byo wasubiddwa mu program Sagala Galamide.
5: Sema kande Joseph na yabuziza ekibuzo mbutu babuze muyenka yetaaga ki 2-3 mu kubo kulayira.
6: Ah,
5: okulayira wetaaga ki?
6: Njaba bulira kubanga tetusobola neze kipande zo mu tandiko ziteka ku.
4: Mbuzi.
7: Kuri najja na kuterese echi echi echa machie. Bwoyomba mwina kubiri
5: n'ochogera.
7: Wagula ne poloti n'ojikwa ko msaja natajimanya. Endagano
5: yiyo. Iyo. Obimuwa no musajja alaba.
7: No musajja alaba.
5: Banange mulimba
7: mukyose.
4: Omuziki omuteketeke obulungi. Emboosi, ensonga ezikwata ku muntu wa bulijjo. Monday to Friday, okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku ssaawa nnya ezaakalasa mayanzi. Tosubwa Jacobo ne Kabasa. Yenka Daniel Zimu by'emizannyo mu program Sagala Galamide.
8: Wow, eriddowo nga sifu. Enfumba eyo y'enjawulo etegekeddwa muntu wa njawulo nga ggwe. Amasavu ga Kimbo gaggyayo obuwoomi bwennyini obw'ebyo by'ofumba. Gongeredde kende, saakaaka mwenyumwenyu ku matama ga bumaka go ne bakasitoma abo. Okufumba kwo okutadde ku mutendera mulala nnyo era by'ofumba leka byeyogerere. Kimbo ajjira mu bipimo bya grams 10 n'ebitaano ng'akolebwa aba Bidco Uganda Limited era asangibwa mu maduuka wonna.
4: Munteekateeka ya Radio Sapiencia ey'okuwuliziganya n'okukwatagana n'abawuliriza baayo watandikibwawo Radio Sapiencia Fans Club era nga wenjogerera abawuliriza bali mu 10 beewandiisa okwegatta ku Fans Club eno. Iye kakati wulira ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano omwaka 2026 meetingi yabwe esookedde ddala lw'egenda okutuula. Kati oli mmemba oba oyagala kufuuka kitundu ku bo mwenna mukoowoolwa okujja ku lunaku olwo nga tujja kutandika n'ekitambiro kya misa ku ssaawa 3 ez'okumakya era lwe lw'okulonderako abakulembeze bammwe abanaatambuza emirimu mu kibiina kyammwe. Membo jukizibwa okujja n'obufaananyi bwa paasipooti obutono 2 okumanya ebisingawo kuba ku noti 753-13-71-7.
9: Sivako
4: ffe kyenda mu nnyaka tonyesa ennyafama.

0: Spiri kwemu. Biri abiri mwena biri abiri mwena ye campaign ya wede Crystal Palace ya jane mkwate mwerele. Noloecho, abadde takola bulungi nyo mfaine zibadde zisembye mpakeza FA Cup. So katulindolo na kuruwa lero, tulabe vintunga vigendo kuperanga. Bitambla nienda banyo timu ya Manchester City, babanga akubidwa mfaine biri zisembye kuruna agenda kubera gumite. Yeta go kuperanga wangule chikopo chino, era mulaba nyunga wangule chikopo chino. Akaungezi akona kuruwa lero. Njikala kina mkumu na mko, neenga guatana funa mipira kukodi, genda kukodi oberengo funa alibadi yeo kubirigenta deyo, genda ofune ordinary genta deyo, genda likuwe ntu beti oberengo siba. Ojia kunyigasta, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Nyigasta, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Uwobo itao, ujia kunyigasta, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Nkugambia chizivo kutege biri, goja yo alebali, toje yo ni ordinary. Kwezo botafu na keria chizivo. Awade wajia wangu vila weekendu, awe tusinzo kuwele nga tulira sendi. Gubobo siwa siwa na bufuna njizwa. Atana weza habili mweta ndoku njizwa kuwele nga usiwa. Oja kunyega sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Gubobo itao, nyega sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Katupeko mbubaka bunonsje, tulabate Manchester United yona Korencha na uba inayo game Air Premier League. Tulabenga ibijio kubeira.
1: Singo muntu ye na kusababi kuata kwa akaunti yo kuotelekela sente mu bank. Singo muntu ye na kusaba sente mobile pin ye ye chama. Oba pin yo joko zisango ugenze wa agent. O muntu ye na singa kusaba sente visa card pin yo. Obe namba. Password ye koze sebo mulundi gumu OTP. Ngoyagala okuteka yo obo kujia yo sente. Singo muntu ye na kusababi yo koze so kugula wa akaunti yongo koze so mutimba gano.
2: Beda bulindari yaba fili. Towa muntu ye nabi kuata kwa account yo, nga kubide oba ku email nga waligo chogula, oba chotunda kubiyuma vya ATM, oba watundiwe bintu. Bulida bintu kumutimbagano ngo kwa sisewe kupitia website ejesidika. Mugoli na chobuza. Kwa kunamba za festaliza kusasulia. Ku MTN, noti munana noti noti, bili noti noti, tano tano tano. Ate ku Airtel, noti munana noti noti, satu satu tano, satu nyanya. Oba weleza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizi wa banki enkuru ya Uganda. Sente za bakastoma zikumibwa kitongole Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
3: Bino byowasubiddwa mu program Sagala Galamide.
4: Seba kadde Joseph na yabuuzizza nti ekibuuzo mbu tubabuuze muyenka yeetaaga ki biri asatu mukubwa okulayira. Okulayira weetaaga ki?
5: Njaba bulira kubanga tetusobola neze ekipande z'omutandiko ziteekako
6: embuzi oli najja n'akuterese ekyekye ekyamakye bw'oyomba mu ennaku bbiri n'okyogera wagula ne poloti n'ogikwako omusajja n'atagimanya endagaano
4: yiyo obimuwa n'omusajja alaba
6: n'omusajja alaba
4: bannange mulimba
3: Omuziki omuteketeke obulungi. Embozi, ensonga zikwata ku muntu wa bulijjo. Monday to Friday, okuva ku sawe mweyo okumacho kutusa ku sawe nyiza kala samayanzi. Tosubwa Jacobo ne Kabasa. Yenka Daniel Zimu byemizanyo. Mu program Sagala Galamite.
7: Centenary Bank enonya bana nyinyi zi business empandise. Era nga zikolera mu mateeko kuweleza ba customer ababwe nga ba sent agent. Mu bitundu ebyenja wulo okwetolole gwanga lyonna. Kakati okumanya bikwata ku agent banking genda kutabira Centenary Bank eri kuli okumpi. Obokube ku simenzo Bwerere, noti munana noti noti. Bibiri, bitana atanu mutano. Obaku noti munana noti noti. Bisatu asatu mutano, bisatu anamunya. Bino vyevieta agiso kufuka sente agenti. Certificate kakasa business yo mumateka. Tini number, license ya business yo. Articles name Rwanda Move Association. Ebalue kakasa kufa mububu yinza nebirala. Ebyedda bisasika, ngampa wa Davidisa.
8: Tutu usemulia fe edemezi, ate mutayi wa ngurusi abuwa walia ekyemisana. takansi kizito nga buzito nzenzi je entete kuduti katuwalo kamba nyonyole kuchigambo okuwembera kati abasinga obungi okuwembera mumanyi kwa mutuba nodile bilagalagala nobisiba ku mutuba ogweddo okuyimbulwa naye waliwo n'omuntu ayogerwako nti gundi oyo bamuwembera enaddala omukazi omuntu oyo gwe bawembera ye muntu ayagala ennyo okuweebwa obulabulabu gwe twogerako nti oyo bamuwembera
9: ebyedda bisasika nga mpawa David Sir.

Ekimaliriza akayimba kano kigamba bamu mativu ne kyolina. Abantu abamu temuli bamativu ne kyemunya n'ekyokubeera omulamu nakyo beera mu mativu okyebaze Mukama Katonda. Toyina kyakulya kikubuuza olwo kibuze naye eri yakirina naye nga tasobola kukirya nga ne mukapiira ne bakiyisaamu kidda kakati kitegeeza bamu mativu ne kyolina ate era Katonda omwebeze nti kale Mukama mbuliddwa ekyokulya ne kasita nkyali mulamu. Bannanga abantu balina ebizibu. Tatange edda yangambanga mumwe ye mumumanyi ennaku kye yemwe muli yagambanga mumuyina yonna ennaku yonna gye mumanyi lwe musula temulidde lwe mumanya nti enseene eyina ennaku naye nga tugaanye taatawaffe lwaki atugambanga bwala mbu tetulina kye tumanyi ku nsi kuno lwaba lwe tusula tetulidde lwe tumanya nti bannayowe nga tulina ennaku olaba ne lero tusuze tetulidde okitegeera. Naye nga tetumanyi makulu gekitegeeza bw'omala okukulaba oti bw'omanya nti n'emmere esobola okubeerawo nga ne ssente ozirina naye n'ogiteeka mu kamwa n'egaana okugenda ate olw'ebizibu ebirala ebiba bikwetoolodde. Kati mukwano tokyamuka leka kulumwa mutima bamumativu ne kyolina

0: naye nga muli mutya bannayuganda gye muli ayuzeya simanyi oba kyempulira kyemuwulira naye ng'ebyamazima lwakuba oba olina okujja ku mpewo abantu bakulire mu mbeera gye bakumanyiddemu naye siri bulungi n'akatono emikwano gyange gyonna kontayina baazimenya eyange nange kabasa gye nali n'akafuna nange baagitwala kakati where do I get the smile sibategeera bannayuganda mama kannesekereko mama nankerekejje naye byetuseka tebiriiyo omuntu nalabye abasawo nga baga nti mutufumula nga twambadde white naye ngeno emitima munda giyiika musaayi nga tuwulira obulumi olw'embeera gye tukoleramu otegera kati naffe bannayuganda abamu ku ffe bwe tuli ng'ekira londaba nnyambadde lero ndi smart okufaako obufi naye ng'omutima owuli agukulumaano ga bannange nali mmanyika enfunya akakasipeesi ekyo nkimaze ebadde ya famire ezimu kati nga ziwerera abaanamu obukontayina ng'oli yayina amaka ge kati mu maaso wano ne bateekawo obukontayina obwo ebadde buvaamu fiizi naye nga kaakati essaawa eno anoonya kabakatatatatatoba okyali awo kaaba omwana yayimba kali akayimba akagamba nti okaabira mu nju yo bakayita batya kaaba mpola abakayita kaaba mpola kaaba mpola ng'akuliranye tabiwulira kubanga gwoba okyakaaba mpedde eno ttaamu kale kabagyesonyiwe omwaka kagufenga bwe gwafa mu covid oba oli awo amawulire n'ogasomako ku makyanga galaga nti omuntu omu yalese emmotoka oba omuntu omu baamuwadde buwi just kumuwa friend we n'amuwa emmotoka ya buwumbi kale
1: guno gwe bubaka obw'omwezi guno gwa Mama Bikira Maria gaba okutuusibwako na Miryango High School Kulama
2: esapuli tugimanyi nti Saala nyangu kuba buli we tubeera tusobola okugisoma essaala eyo esapuli Saala ya bwetowaze kubanga buli lw'ogisoma oddiŋŋana ebigambo bye bimu ate era nga bw'otaba mwetowaze tosobola kudda mu kintu kyekimu buli lunaku buli ssaawa buli ddakiika mu kusoma sapuli esaala gy'ayagala ennyo era eyagituyigiriza tugisome nga tetubuusabuusa sapuli yabeetowaze y'ensonga lwaki efufuggaza sitaani atusiigamu okweraga amalala obukyayi okwegulumiza n'obutasonyiwa era n'ebirala olwaleero tusabe omukama nga tuyita mu nnyaffe Bikira Maria atuwe enneema ey'okwetowaza
1: baka obw'omwezi guno gwa Mama Bikira Maria nga bukutuusibwako na Miryango High School Kulama essomero ly'ekyasa kino olw'ensomesa yaalyo enfaayo gy'abasomesa enkwata y'abaana ennungi ebayamba okusoma obulungi kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa ey'omutindo mu Uganda terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo ate nga ne sukulu fiizi zeze zisoboka eri omuzadde litwala amasomo ga arts ne sayansi lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi environment y'essomero tisangikasangika kwewandisa kugenda mu maaso ave jinjobe Kampala ovira mu seeta otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono okumanya ebisingawo kuba ku nooti musanvu nooti emu 69 57 26 oba ku nooti 78 79 742 kwesoze essaawa endala time check essaawa ziwe zimukaaga ez'omutuntu time check ekukyusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 6 olondeko investa oba okozese MTN momo app

0: Muli mutia wana Uganda, eno echenda mwenye katonye zenya Radio Sapienza, radio na yekerezea, program nchakula, kawa sawendi, esawe soka ziva nyimba za masomero mnyoku vilimbera, kona hapa genji mangavo, kuwayamu na vo, na ya vale, vanange, mbujamu hapa kute, semane watu usejindi, nipaku wate jindi, vale, vanange, chivali, dekati yanku vile simudala ngambachi. Sina yo mulama gwanale se sina chi oba ya time ina ko munji obono gobateka ko ngakati bagenda musalako anonya bakubira tabalaba kati dala we buza ngamba chi
1: age ziwa de kedwan naye ma
0: wuru wuru wuru nansera si Edward gatina ano yeka Nye mkama katonda. Nye ngechea mazima. Aba genji wakibade nino. Nino msume sakibade nino kubana ye. Na ye mwe mitarabimu kute. Na ale meru kutuka. Elanga echeo kubani tatu usite chitugana kugenda maso. We are always prepared. Kakati. Bietuwa ditua galo kugira. Ene wenga sinu nagenda wala. Njia galo kusoko kugamba ku. Aba ntu abali na chuogo. Muna nganti omutoji amanyi nkuba jeto nya. E nyanja nyanja. Jude nye na kuzino. Nika kusindika maana boka kuleta maziba nange mija tuletele bizibu atenda baga bajisimamu no omusenyu omwana ajja kuli nyagende nga ate tubuza wiki eji emu abana badde kusomero eji tubuza wiki emu abana badde kusomero byonna yona anyway abalaje muli banda Uganda abana mbakume totuma mwana mutonga tayina ako muntu bala amuwerekedde okay are we together okay katubade tye tugenda okogera ko nako olwalero Musomesa gwe nabadde mpise tuwogeremu twade tugenda kwogera ku nsonga nti weekend emu esigaddeyo abaana baffe badde ku ssomero kati kiki essaawa eno muzadde kyayina okukola eno wiiki tulina gikoleramu ki wakati mukwetekeratekera abaana baffe abatandika nga 25 kubanga official date ya government eya Uganda eno empya yakalayira eri 25 omwezi guno ogwokutano gwennyini gwe tulimu abaana bonna tubasubira okubanga bagenda beera ku ssomero kati ng'omusomesa oyo mubuuzizza nti weekend emu ebulayo oyagala abazadde tweteketeke ki kiki tulina okuba nakyo kati tulinde bulinzi lunaku nti pepapa owadde ku Monday reportinga buli kimu kiri set owekisula ya reportinze ku Sunday buli kimu kiri set okitegedde bulungi nnyo naye omusomesa wange ate sijja kwogera ssomero musomesa wange bimukutte n'agamba tajja kusobola kutuuka wano but it is okay nkutegedde bulungi nnyo katugende maaso ebimu kabasabye yateseteese bye tulina okukola ffe n'abazadde bannaffe ebimu tubimanyi naye munnange oyinza obeera nga bannange tufudde essaawa kati bwe tuwogedde nti 25 omwezi guno oli apo tufudde obudde buweddeyo ng'ate buweddeyo ebyamazima amatufu buweddeyo tewakyali kulanga kulala wiiki eji yebe kyawere wera wiki emu abaana badde ku ssomero kakati ekimu kye tulina okutunuulira nga naye kabasa mwendi essaawa eno nnamba emu kye tulina okutunuulira sakyula gye baawa omwana wo ng'awummudde wagisoma bw'oba tewagisoma yessaawa oyite omwana kati omugambe leeta sakyula bw'oba tosobola kusoma omwana akusomeremu munnange ebintu bikyuka buli ttaamu luli amasomero gayinanga enkola nga buli kyegaagala okukyusa gakikyusa omwaka guweddeko naye oba ennaku zino amasomero gaabaaki buli ttaamu babako kye bakyusa babako kye bongeramu kati gwajja beera ku kikwata tusasula asatu ati ogenda okugira kuti nga bongeddemu emitwalo 10 nga bayongeddemu eza tripu gw'omanyi fizi nga bataddemu tripu 3 za mitwalo 6 ng'emitwalo 18 oyina okuba najjo okitegedde bulungi kati gwereka gamba nti nze kasa manyi fizi ze basasula ebirala saagala kubimanya sakyula gijjeeyo gisomeemu atagitegeera yita mutabani oba muwala oba muzzukulu obaani agikusomere omanye bye baakyusaamu kiki ekyetaagisa mu eno ttaamu abaana abamu babisuulana mu makubo mu takisi waliwo takisi gye nalinnya ebiseera ebyo ng'abaana bava ku ssomero ng'oli sakyula yagisudde oba kubanga amanyi muzadde we tajja agisoma oba kubanga agisomye anaabulira muzadde we ebigibaddemu sakyula ezo by the way tetuziteekako nnyo birowoozo ffe kasa twakwata kimu mpaka kadde naye nga twabeerawo bingi ebikyuseemu kati amasomero agamu gakola meetings eza classes nga za njawulo kiraasi ya senior 2 neebanga eyinayo ng'ennaku z'omwezi 25 ate ya senior 6 neebanga eyinayo nga 29 kakati gwojja kuba tobitegeddeyo byonna meeting y'omwana wo etuuke kiraasi omwana gyaliwo meeting etuuka abazadde bonna bajje Gwatata wana kusoma sakura. Osigale waka. Kubanga te wategera. Kakati esaa weno chitu ino kusoko kukura. Bazade banange nga tusigaza wiki mwa wana bade kusomero. Mujeo sakura muzisome. Gubata wa sakura. Esimu yo mwana wo jasomera. Jomu somesa asomesa mwana wo. Obo mkulu we somero mwana wo jasomera. Jikubeko. Omugama ha. Kozi tamu ino mwachi usamuchi. Kozi chino katiche chetagisa. Kati amasomera agasinga gatadde percentage. 80%. Kakati ya zuo inawe sawe no ziweza 80%. Bionabi tunula musachiro jisomo kufajileka kubuka mu. E waliwe gwe nalaba nga jisome viserevi. Nga wali kilase umana weja atanatuka mutasoma au. Kati gosomie kwa wasini ya wano. Na ya atero umana wava musini ya nagina kuda musini ya tu. So kosomi mwola benti ya ha. Abasini ya tu bobe ya tagisati. Amasomera amalala. Fizi za kilase zendala. Fizi za ukano kusinzira kukilase. Osango wasini ya wano. Nga wabiri. Owasini ya tu, nga wasatu. Owasini ya tiri, nga wana. Obitegeda, nga bulikilase wa fizi za anja ulo. Katiguwa concentrate nze nyo kuyomu ana weno. So mnange buotunu lako no manya kilase ndala sente zewa. For example, esa weno mwana wainzo kubali musini ya fu. Nga guwe mitwala atano. Kakate chuku gana kutunu lako mwene ya erevo uliali musini ya 6C. Omanyente somero liensperi la mwana. Owa erevo ya wameka. Kuhangu wa olevo wanaba watano, oja kusanga ngoli wa mwonge demu kumi. Omana goba do plani ngo sigala mwerea somera naba achari sigala mwonge demu asatu, naba achari sigala demu. So leka kusoma kwa sini ya tu noji soma kwa. Sini ya thiri kwa gambo soma kwa classes. Habana boze bali mwenene zine ndala weta agozi some, okuva sachula weta andikide, paka jekoma. Ni wano mta ya gala kusoma, webatu uliza akaba zade. Greetings from St. Watt. Nao nasoma wo okitegedde leka kugenda ngobuka bukamu wetegereze biri musachura lwaki tusoma sachura eno kati mweno wiki esigaddeyo okwewala ebisobolo tusumbuwa ku gate amasomera agamu waliwo somero limu lyemmanyi ngalyo lyateeka mu sente lyazongeramu naye nga atebwa otuka ku gate kati basobola okugamba esomero lyagamba nti omwana asasula 80% fees. Katibu wa malo kusasula 80%, atali na wende jine esa tu, ya wakugeti, jetu ayongera mu. Kakatu jaku jango sasude 80%, na yenga jine esa tu jeba ayongera mu, tojirina, era kugeti tojia yita u. Okwa walobu vyo uvera kugeti, so masachi rojete gireze. Kubanga kugeti, abanene tebaba oba ayiga, bareka oba asikari, bareka oba nubatichi aba nubatichi aba intani. Kika intani ingatayina cha kwegu yako kubanga yaze kola internship afurume somero. Geti yezi singo no nyomu kuruwe somero omoko vile simu ingataji kwa tangana ku. Ateta kudira. Okumanya bakowu. Sakati, okudawo okuyombera ku geti. Ingate mwambu ulirirawo. Mana yezi sabi manya. Katesa tunjijewa. Yenku bilani ajintera kusimu. Atenga bagalo sasule mu banka. Omwana omuzizo olwa Sunday. Ono nya kasente agenti wekali tokalaba ono nyenzigule teri wo kati okwe walebize ebyo nebisobolo beerawo kubanga tetwasoma sachura ya tuwe wanga abana baffe bawumula eno wiki je tusigazayo sebo banyabo jisome ojetegereze bomala okujetegereza okole ebyo byenyini bibakoze eki bibakugambye ebimu olaba tuwo bisobole kubaka kati mujukire luli nti tubadde tubisobolanga tukola. Katibu olaba tuho bisobole musachure yonga biku suseko. Tamu esoka sichi nene. Vayo. Okusinga rono ogendo olumu omutima. Bannango inzo okulumu omutima nga wega ili laba somesa baliko omwana ayingire. Olaba balaba ito wisi, baito wisi. Kati okusinga olumu omutima. Rode business yote kialiu. Atena wali kugeti oli wali wega ili. Oda mchiundu. Botunula musachure yonga olaba derebi ili muto genda bisobole. Mwana mchuse. Amazima tusiba tugalanga wanagasobola okugumikiriza abaana bamwe agasobola okutegeera nti omuzadde waffe kabasa abadde akolera wali mu container bajijjewo trade order yazze kyo tekikiddamu ntekateka za government tebaziwakanya kubanga yeba n'ensonga za olwaki ekikoze okitegeera so etekikiddamu kakati bw'olaba nga tebisoboka okusinziira ku sachura tamu esoka si kinene emyezi tebasomesa ate jukira neze gundi notisi za tamwe yesoka umana abazi azirina. Kati munonye za sumero liyo jamu, ayingire sekendi tamu, musumero liyo nosuba itakuteke kubunke enke. Nebo zate ya tandika data nagula uniformu kati balancing ya mawola be. yadde wagula da uniform ne kutwala ke mitwalo 15 naye ate bongedde mu asatu oba asatu goba de uliyo sasa to kya gasobola esawe no sobola 8 oba 10 are we together tuli fenna Walwe nisayo nalawole zako kupero omusomeso bana andisobode aba ulize banambulira Ulodinga la kadeli bando la kadeli bando la kadeli bando

nga gafuyiridde. Mu requirements ze temwali kalega kati kateekemu. Bazita bob tube kati abaana ze bambala? Kateekemu. Ayinza okubanga oli wali tomupakingira pads kati ng'olaba ensonga zinaatera ottabuka ziteekemu. Abalina abaana basitudde akaswaka kasusse. Okuba mwefuula nnyo bannanga ate guno omulembe gw'okukopperera guno. Pulezidenti Museveni, gunkwaseemu nga bwe wakwasizza Obote. Katonda agaba emikisa. Muntu nga tabirinako talina mu ntalo zammwe. Mukama n'amulonda nga pu yegwe. Abali mu ntalo nga tabawo n'omu. Ekintu ekyo kyanzikakkanyizza bannange naye bannayuganda temuyiga nammwe mwandibadde mukkakkana. So, awo nga tonnagula ezo ziddiyo. Genda ofune ennimu mu katale. Ng'ekyalina ka green kaya akalungi ako, gigule. Bw'oba olina fridge esobola okukola emirundi ena. Nze nsalamu emirundi ena bwenti. Nsaka nensalamu wano kimu ne njiddamu. Ku makya kozesako ka piece kamu. Olweggulu okozeeko ka piece kamu. Embeera ya kutetenkanya. Omanyi ffe twagalira mu mbeera eyo y'abantu aba wansi be tutegeera. Mbeera ya kutyaga nga lwaki ngisalamu? Olina, gw'olina tosalamu. Nze ng'amba atalina. Gisalemu emirundi ena. Ku makya kozeeko ka piece kamu, olweggulu kamu, olwo lunaku luggwe. Temulanga eno wiiki gye tusigazza? Yiyo oyinza obutaddamu naggula ezo ddiyo zo. Oba jasi zigula kutuusa mukolombo naye banaamulaba ku ssomero ng'agirina. Okitegeera? Kaakati enkya olunaku luki. Neera akozeseko kamuwa mu nkwawa. Ku makya abaana bakeera kunaaba. Akeera okunaaba akasiige mu nkwawa akakole gigi. N'olweggulo ng'amaze okunaaba agenda kwebakeera akasiige mu nkwawa yeebake. Naye kati bwebawulira ebyo nga bawulira. She's local. Naye kabasa. Ogango yaga otekewo ekigambo nga kinene. Kubanga by'okuwoza muno temuli loko. Bye biboonoonyi. Okitegeera. Omwana n'amala okusevinga n'ateekamu ddiyo ezimu ziri expired n'azimba ebituttwa. Naye ebitututtu. Kati gwali loko oba ofunyeemu. Simanya ali modern, simanya ya modernized. Simanya Gen Z. Bagen Z tebaagala kumanya. Bajenzi, oze mwagala kumanya bya gundi, byaffe eby'ekikadde. Kyovola mugenda kuwunya. Otuke mu taxi ng'etudde mu ba student naye ng'ewunya. Anti muli bajenzi. Okitegedde. Naye nga ffe abakadde, nga tuli wali tetulina yadde kasimeero oba kasimayiro akatuvaamu. Nga tuli ku muzuuli. So, wamma omuzadde asobola okikozesa, kikozese. Eyo simeero ebadde zze mwana wo, egenda kubeera nga evaawo. Mpozi ekirala kye njagala okusembyayo nve wano. Kye njagala okusembyayo nve wano kibadde kya kubajjukiza nti enkya ffenna tuli wano bassebo ne bannyabo mujje mutwegatteko. Omukolo gwaffe tugumalize bulungi nnyo obukiiko tubulonde tunyumyemu tuwayembe tuludde okulaba tubalabe. Nalabye wano Jopule yali musajja ng'alina ekirevu kikomeeri kati oba yatya mutwala mu basement ng'alabye basazeeko ekyagundi. Bwe yalaba nga basezeeko ekya Eddie Mutwe n'akiggyako. So abantu tubaddemu tubalabyeko twebwe mu naye ng'ebya ddala tubalinze enkya bassebo ne bannyabo mujje mubeerewo tukwasaganye ensonga zino. Nze kabasa essaawa eno njagala kudda ntebe. Bagamba abuulirwa omugezi. Yolwo olugero luggwayo luti. Florence weyayo abuulirwa omugezi akola ki? Kati ate nze mukama wange yansomesa ekigambo kimu oba kifu? Ate omuntu bw'aba mukama waakusomesa ate ekifu? Kama wange kye wansomesa kyali kifu oba kyali kikya? Nti ne bw'okyusa omuntu omu mu pulogulaamu gy'okoze olunaku olwaleero kimala ku ye. Lwaki? Nti kati oy'omu gw'okyusizza ate y'anaakitambuza ewalala. Kakati singa essaawa n'ennimu gye tulagiridde omuntu agikolako bw'ali wonaga nange nakola bwentyo wange naawona nga kigenda kitambula nga kitambula swi. Owa medical form obadde tagikola kuba toyina ssente. Otegedde nti osobola okugenda mu grade B mu ddwaliro lya gavumenti lyonna lye liri kuliraanye. N'omwana ne bamukeberako ebisoboka. Okitegeera?
Basewa ne banyabo program yona kwa lonje maliriza mundeke lero dine milimu miyitirivu nyo emirimu gye nina olwalero mukama Katonda naye nga kyonna kye kiri malirawa malira ku St. Denis eri mu kigere nkumba mberewo gatusonda sente ate mbalabe nja kujja ku Monday mbalangire abatajje mujja kumpulira ku Monday ngenda kubalangira kifuba dembe naye nge byaddala mwebala okutuuliza mwebala okutwagala mwenaba twagala muli bangi nyo banaga bantu batwagadde mwole kuza sapiensi at we promise you together about the best oba nazala wali oba sezala wali tonta wana kumaga amagambo ate radio jikendeze muka oyo kama sakaza agenda kumansani akulira kunyanja naye batwatu kawano batu disciplining mwele bulungi mwele

0: mu maso n'okola ki n'omuntu oyo omuteeka ku kalaba. So singa komiti eyo nayo failinga oba eremererwa okubeera nti ekola oba singa omukulembeze w'eggwanga naye tasayininga death warrant oba ekiwandiiko ekikkiriza nti omuntu oyo agende
1: ebbaluwa
0: egende atibwe mu myaka esatu.
1: Singa giyitawo.
0: Singa giyitawo. Then kiba automatic. Nti omuntu ono tajja kukola ki? Tajja kutibwa era omusango gwe gudda ku life imprisonment.
1: Counsel Moses, singa wayita emyaka esatu nga kooti ensukkulumu emaze okukakasa nti ddala kituufu omuntu ono alina okuba ng'afuna ekibonerezo kye ekisingira ddala obunene kwe kuba ng'ateekebwa kalabba. Naye ne wayita emyaka esatu ng'omukulembeze w'eggwanga tannaba kuba ng'ateeka mukono oba ng'asayininga nti ddala kituufu omuntu ono attibwe. Ekibonerezo kikyuka n'abeera ng'agenda kuba ng'asibibwa mayisa bulamu bwe bonna.
0: Mayisa bulamu bwe bonna. Kiba ekyo kyo.
1: It's automatic.
0: It's automatic. Kiba automatic. So ng'ate mu Uganda wano nga we nkugambye prison system life imprisonment eyemisango ng'egyo egiri capital oba egy'amaanyi bwegyo kiri egiri myaka ataano. Myaka ameka? Ataano. So embeera bwetyo bwetambula.
1: Counsel Moses, ogenze n'oyogera ku ky'emyaka esatu. Emyaka esatu gino bagibala batya? Bagibala nga ffe tugibala oba bayina bengeri eyabwe gye bagibala? Bagibala 24 hours oba 12 hours?
0: Munaye enkola y'amakomera eno nzibu nnyo. Bayina engeri gye babalamu ebintu byabwe. Gwe nawe oba toli expert waayo toyinza okutegeera. Naye nga mu mbeera entuufu emyaka egy'esatu singa giba giyitawo omuntu nga tasobodde kuteebwa ku kalaba then
1: Counsel Moses, era nsaba tutunuleko ko mu nsonga z'omusango guno eno ogwa Susan Kigula. Tukimanyi nti mu mwaka gwa 2002 Susan Kigula yali n'omuyambi we waka bagibwako ogw'okuba nga bateekebwako kalabba. Nga waneeno basooka ne bateekayo okwemulugunya kwabwe. Era kineeno kye kyaleetera Paalamenti y'eggwanga mu mwaka gwa 2019 oboolyawo yayisa etteeka erirambika nti akalabba tekateekeddwa kuba ng'oboolyawo kayambisibwa. Kale oba emirimu gy'akalabba ne giba nga giyimirizibwamukko.
0: Kituufu. Waliyo omusango gwa mpagi. Mpagi ogwo omusango gwa wano Uganda wano.
1: Ogwa Edward Edmali Mpagi.
0: Yes.
1: Ono yasooka n'akwatibwa nga
0: yakwatibwa ddi?
1: Yakwatibwa mu mwaka gwa 1981 n'ateebwa mu mwaka gwa 2002.
0: Okiwulidde? Kati omusango gwo nagwo guwa ekyokulabirako nti kooti tebarashinga kuteeka mu nkola ekintu ky'okutta omuntu. Omusango gwo bwe gusoma ennyo omuntu bamutadde ku mada nti yatta. Now at the end of the day, emyaka jonna, procedures jonna ziwedde, buli kintu kyonna, ate omuntu n'addamu n'alabika. Gwe baali bawoza nti akoze eki? Abuze. Omuntu afudde. Oli yamutta. Inakisa sense bagenda okusanga omuntu oyo nga mulamu.
1: Kuba Edward Edmali Mpagi yakwatibwa mwaka gwa 1981 nga bagamba nti yali assa omuntu. Kyokka ate laba waagenda okuba ng'ateekebwa kalabba kuba naye ekibonerezo kye baamusalira kyali ekisingayo ekyokuba ng'ateekebwa kalabba. Ate laba bwe bagenda okuba nga bamutta ate omuntu oyo n'azuuka.
0: Kyobulaba tebalina kupakuka nnyo ebintu babitwala mpola. Kuba gw'oyinza
1: balina okuyita mu buli mutendera.
0: Balina okuyita buli kumutendera okulaba nti ba exhaustinze embeera yonna kituufu omuntu ono kituufu bakakasizza. Kati kabe kasinga bamuzze ate oli alabisa kyekiddirira. So tebapakuka y'emisango gyakwetegereza nnyo. So omuntu ayinza okugamba naye bannange lwaki enkya tebakozebwe batebakozebwe kiraba. Wemusango kyobulaba kooti zino niwa bukakafu weebuli bubo bulaba webuli naye nga atoli abweganye era wesanga nga ba taking the steps zonna
1: oba ino okusooka okuprovingira ddala nti
0: provingira ddala kituufu kituufu temuliimu marisi temuliimu kuwayiriza temuliimu ebintu ebyo byonna ne babyekanyaako then ne bavaayo nekyenkomeredde nze ndowooza nti ekyo kikulu nnyo
1: era kiyinza okuba nga kye kyaleetera palamenti y'eggwanga okubaolyawo nga baseeseetulamuko
0: bulungi nnyo bulungi nnyo tunulira emisango ng'ogyeko omusango gw'olabiradde nti wuuyo mu action wuuyo
1: nga evidence weeri
0: evidence weeri naye okugamba nti n'omuntu teri yalabyeko muntu ng'akutte ekisaali kusala tewali footage yonna tewali kya gundi oyo alabika yooyo okuteebereza
1: Suspicious.
0: Tutunulide emisango ng'egyo abantu babatidde mayumba ga babakonedde amayumba bateebereza buteebereza naye tebawadde abantu abamu babasse banagamba okola kyawe wanga okola kyawe mukazikiza beba n'ababbi wuu ogenda okwesanga wuuyo bazze owomuggo obwajambiye oyo muwala wagu mutabanyi wagundi abadde alinda muwala wagwona naye mwamusse si mubbi okay so emisango gya kwetegereza nnyo
1: si kumala oba oliawo
0: yes.
1: Nga akawayiro kali eri kwoyogeddeko aka article 22 nti omuntu okugibwako obulamu bwe
0: ya muntu mu bulamu bwe obulamu buno bwabwe bange tobulaba nabo kkooti erina okutuukiriza byonna ebyetaagisa nenoonyereza ekimala otunula emisango bwe gityo prosecution eteekamu nnyo amaanyi n'obwongo okulaba nti embeera yonna yonna ejjayo obujulizi bwonna obukulumika ekuteeke mu musango wakati kyobola bagamba nti the honors is on the prosecution
1: jjajja wange takategeddaako
0: nti ngambe ntya nti prostitution erina omulimu oba kino ekitongole kikola ki ekiwaabi kirina omulimu
1: oludda
0: oluwaabi okulaba nti
1: lulina obuvunaanyizibwa okulaba nti lujjayo amazima
0: n'amazima gwonna
1: ag'enkomeredde
0: beyond reasonable doubt obwenkomeredde
1: nga tewali kubuusabuusa
0: bulungi nnyo
1: n'omuntu yennyini ono gwe basingisa omusango n'agamba nti ddala obusajja bumpangudde okyali ku 94 akatonyeza ennyafa mu Radio Sapiensia katukole bwe tuti tukomawo
2: okyawuliriza program ekyasibya ng'ekutuusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obulidde obwenkanya mu kuwolerezebwa weebali ku lulwo

0: ebiseera byammwe. Fe nga babulidde aba Trintirigo Aid Foundation Uganda, tusangibwa wali emakindye emabega wa Koti Masho, awo mmire na Banja Road oyinza otusisinkana. Nga we mbabulidde mu ntandikwa, tukola ku misango egy'enjawulo. Abantu abatasobola kwetusaako ba puliida tusobola okulaba nti tukufunira puliida, n'osobola okubeera nti ensonga yo ekolebwako nga bwesaana okukolebwako. Bantu bangi mukulu Magala balina ebizibu eby'enjawulo, naye nga bambi ati agamba ntandikira wa? So fe twewaayo, nga we nkugambye ova mutandikwa, waayo okuteekawo omubiri kusobola okulaba nti mujja gye tuli era netubawa service. Nwemu 86704 03, eyesimu ebeerako saawa yonna, osobola okujja n'otusanga oba osobola okujja okumire na Banja Road emabega wa kooti ya magye Koti Masho, ojja tusangawo. Tubeebaza okubeera nga mutuwuliriza era kyemanyi nti era tujja kuddamu era nate tubeere n'emisomo emirala. Tulina okuyiga, okuyiga tekugwayo, tujja kugenda mu maaso nga tuyiga. Omuntu amanye rights ze oba amanye obuvunaanyizibwa bwe n'owa waalina ogenda singa nga aba afunye ebizibu eby'enjawulo. Tujja kwebaza mukulu Magala, twebale kubeera nga otuhostinga wamu ne management eya radio Sapienza. Tusiima obuweereza bwammwe, tuyanziza ddala. Amannya nga bulidde bamulabire Moses, Executive Director wa Trintirigo Aid Foundation Uganda. Sijava ku mpewo nga situmidde balooya bange bonna abali mu office, Kanso Katende, Okecho Andrew, Edwin bamulabire, tulinayo Kanso Aebwa, Kanso Kamomo, Francis mwena tubatumirako. Nsubira Namara Joyce kusembyayo kakodyo nianziza nnyo
1: yafumbe toke era mbadde ngenda kukubuuza.
0: Yes,
1: nti ye omwerabidde?
0: Sinza mwerabida.
1: Kanso mpozi katono edakiika nga emu bbiri. Yes, abantu bano nsabo baddeyemu basomere ennamba zammwe n'ebyo byemusobola okuba nga muweereza ku nsonga z'amateeka.
0: Yes, namba zaffe tuli ku 0751 84 073, oba oyinza otufuna ku 0751 53 6 3 08. Eyo nayo namba yaffe osobola otufunirako, netubeera nga osobola otufuna bulungi. Ezo namba zibeerako 24/7 emkado.
1: Kale kanso, tetujja kubanga tusukkawo waneeno lunaku lwa leero. Mweyagala okubanga nebaza mwena mwena abasobodde okubanga mutambula naffe okuva eri gye twatandikidde, zabadde 7:00 kati nga mawulire g'Olungereza gawedde, okutuuka waneeno ate we tugenda okubanga tuteera akazindaalo, tukakwasa Gideon Peter Ssebulime, omuwagizi wa kilabu ya bannaffe aba Manchester United. Omanyi nabo kati batambula abavimba ennaku zino, ate nabo bakwalifayinze ne baddayo mu Champions League. Naye nga wano tujja kubanga tusukkawo, sigadde nze munnamakota Alex Magala, mbagaliza olunaku olulungi, twegweko weekend eddako.
2: Kiki ekyakusibya?
3: Omusibe tabana juisi. Omusibe tabana.
2: Gwali musango oba walangibwa bwemage? Obadde owuliriza programu ekyansibya ng'ekutuusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda. Bano nga bakola ku nsonga z'ebyamateeka, basangibwa Makindye emabega wa kooti y'amagye ku Mmire na Banja Road. Obulidde obwenkanya mu kuwolerezebwa, weebali ku lulwo. Mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empeereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka.

0: ka wobula weyambisa agent akanana basasani de gwanga lyonna era nga bakuli kumpya okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa esimu ye yomungalo nga weyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku milioni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu, weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula byogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, messages kusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password yo bibikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu message ku noti 8 0 5 5 Sentinel Bank, banka yaffe. Sentinel Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente z'aba customer zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku milioni 10 eza Uganda.
1: Baka obomwezi guno gwama mabikira Maria
0: gabo kutusibwa ku na Midyango High School kulama
2: esapuli tujimanyi nti sala nyangu kubabuli wetubera tusobolo jisoma esale eyo esapuli sala ya bweto waze kubanga muli lwojisoma oddingana ebigambo byebimu ateranga botaba mweto waze tosobola kudda mu kintu kyekimu buli lunaku buli sawa buli dakika. Mukusoma sapuli, esala jayagala ennyo, era eyajituyigiriza, tujisome nga tetubuusabuusa. Sapuli ya betowaze, yensonga lwaki efufuggaza sitaani, atusiigamu okweraga, amalala, obukyayi, okwegulumiza, n'obutasonyiwa, era n'ebirala. Olwaleero tusabe Omukama. Katuyita munyaffe Bikira Maria atuwe neema ey'okwetowaza.
1: Baka obomwezi guno gwama mabikira Maria
0: ngabo kutusibwa ku na Midyango High School kulama esomero lye kyasa kino olw'ensomesa yaadyo enfayo y'abasomesa enkwata y'abaana ennungi bayamba okusoma obulungi kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa ey'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi, babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo ate nga ne sukulu fiizi zeze zisoboka eri omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tisangika sangika kwewandisa kugenda mu maaso ave jinjobe Kampala ovira mu seeta otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti emu 69 5 7 26 oba ku noti 7 8 7 9 7 42.
1: Twesoze sawa endala time check esawa siwesi mwenda esemi sana time check kutusi wako
0: bena msigansi mbiwo ne MTN momo sigo kutandikira dela kusiri nchisiru kumi ufuna magoba gabri lunako atengo sabulo kujaya kasente kachisada chona uo ya gali de awatari kuandika wano na wali nyigastemo mkaga tanu star mkaga hash oru ndeko investor oboko zese MTN momo app.

0: Mchisera chine chevita guzubia na kwe nkuru. Sentinali Bank empereza za yezi fudenya angu. Hata kumiwende jia wansi. Tewale songe kutuwala mubanka. Wabula weyambi seba agent akanana basa sani de guangaliyo na. Edanga bakuli kumpia wakukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simu ya yomungalonga weyambi sa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale likuba anjibu era wewe wolo kutukila dela kumilioni tano za Uganda. Ozi sasule mumieze sato. Wewe wolo kutambula na nsimbi enkaru. Ulabiyo ugula nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifocho na woli. Nga wonyumiru wabikujukubia na kwe nkuru. Beda bulinda levi haba fere. Wewala masimu waka kukubirwa. Messages kusindikirwa. Obu WhatsApp nga bakusaba pini namba yo. Password yobibi kuata kwa akaunti ya banka. Kakatikolo kuwa wakwecha chonacho bawe kenge dengo kube simu. Obu kuita mumeseji kunoti munana noti noti. Bibidi bitana tanu mutano. Sentinel banka banka ya fe. Sentinel banka. Erunga misiba banka nkuru ya Uganda. Sendeza wa customer ziku mibwe chitongole cha deposit protection fund. Okutukila dela kumilioni kumye za Uganda.
1: Baka, obo mwezi guno gwama mabikira Maria.
0: Gabo kutusibwa ko na mijango high school kulama.
2: Esapuli tujimanyi nti Sara nyangu kubabuli wetubera tusobolo jisoma. Esale eyo esapuli Sara ya bweto waze. Kubanga muligo jisoma odingana ebigambo byebimu. Ateranga botaba mweto waze. Tosobola kudda mu kintu kyekimu. Buli lunaku buli sawa buli dakika. Mukusoma sapuli, esala jayagala ennyo. Era, yajituigiriza. Tujisome, katetubusa busa. Sapuli, ya beto waze. Yensonga lwachi, efufu gaza stani. Atusigamu, ukweraga, amalala, obuchai, ukwegulumiza, obutasonyiwa, era n'ebirala. Olwaleero tusabe omukama. Katuita mnyefe bikira Maria, atuwe neema yokweto waza.
1: Baka, obo mwezi guno gwama mabikira Maria.
0: Ngabo kutusibwa ko na mijango high school kulama. Esume ne diye chasa chino. Kuru ensumesa ya adyo. Enfayo ya basumesa. Enkwata ya bane nunje bayabo kusoma obulungi. Kubanga lyesume ne disumesa ensumesa yo mutindo mu Uganda. Tedikoma mu kusomesa bya mu kibina byokka. Wabula ne diye mikono babitendeka abayizi. Baba ngula abayizi mu mpisa. Games and sports babifa konyo. Atenga ne school fees zeze zisoboka eri omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science. Lyani lizaba nabo bwala nabo obulenzi. Environment yesume Tisangika sangika. Kwa wandisa kugenda mumaso. Haveji njobe kamparo vila museta. Otambula kilomite moku mkono kwa wakono. Okumanyi visinga ukuba kunoti musamfu noti emu. Nkaga mumuenda. Atano mumusamfu. Abili mumukaga. Oba kunoti musamfu munana bili. Nsamfu mumuenda. Nsamfu mumukaga. Anamu bili.

0: kalakata kalakata enendongo ya kusabula mikono ju free your fire free your fire free your fire.
1: Kuna mpereze singa kumukutu wa kusinga mu Uganda MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda
2: ku kiseera kino ekyebijaguzo by'ennaku enkulu. Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambisa ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpyawo okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu yo ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 800-255-5. Centenary Bank, banka yaffe. Centenary Bank eruŋŋamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.
3: Guno gwe bubaka obw'omwezi guno gwa Mama Bikira Maria gabukutuusibwako na Miryango High School Kulama.
4: Esapuli tugimanyi nti Saala nyangu kuba buli we tubeera tusobola okugisoma. Esaala eyo esapuli Saala ya bwetowaze kubanga buli lw'ogisoma oddingana ebigambo by'ebimu ate era nga bw'otaba mwetowaze tosobola kudda mu kintu kyekimu buli lunaku buli ssaawa buli ddakiika. Mu kusoma sapuli esaala gy'ayagala ennyo era eyagituyigiriza tugisome nga tetubuusabuusa. Sapuli ya beetowaze y'ensonga lwaki efufuggaza sitaani atusiigamu okweraga amalala, obukyayi, okwegulumiza, n'obutasonyiwa era n'ebirala. Olwaleero tusabe Omukama nga tuyita mu nnyaffe Bikira Maria atuwe enneema ey'okwetowaza.
3: Baka obw'omwezi guno gwa Mama Bikira Maria
2: nga bukutuusibwako na Miryango High School Kulama. Essomero ly'ekyasa kino olw'ensomesa yaakyo, enfaayo gy'abasomesa, enkwata y'abaana ennungi ebayamba okusoma obulungi kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa ey'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi. Babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo ate nga ne school fees zezisoboka ery'omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero mero tisangika sangika kwewandisa kugenda mu maaso abejinjobe Kampala ovira mu seeta otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono okumanya ebisinga okuba ku nooti 7 nooti emu 6957 26 oba ku nooti 7 82 7 9 7 42.
3: Kino kye kiseera eky'okufuna obubaka obukwata ku nnyaffe Bikira Maria nga bukutuusibwako bannajje okuva mu ssaza ekkulu ery'e Kampala.

0: kwa tuwe tuwa kulisiza ayewa nafe atene tuwebaza okubeera nga tukyali fena oluganda wetugendedde tuzi tubadde kuki
1: tubadde ku sala
0: esala mirembe ayi kabaka omukyala nsaba tutandikira
1: wewe kakati sala eno abajisoma betaaga okutegeera ebitundu bino ebisatu ebijirimu ekitundu ekisooka kyekyokulamusa
0: okulamusa
1: erimu ekitundu ekyokubiri ekyokweyanjula
0: esebo
1: nyo bulamu bwaffe obulamu obwa bulijjo bwe bubiira
0: era omala
1: okukyalira ebantu osooka n'olamusa neweyanjula ate n'oyogera
0: ekikututte ekyokusatu
1: kati bw'owulira essaala eno mirembe ayi kabaka omukyala nnyaffe ow'ekisa bulamu bwaffe essanyu lyaffe essuubi lyaffe mirembe okiwulira okwonna kwonna kulamusa
0: kakati kulamusa nga bwogambye wootuzizaayo emabe g'ebintu we baabeeranga
1: kati ate tutandika okweyanjula
0: kati tweyanjulidde wa
1: tukoowola gy'oli ffe abaana abagoba aba Eva tukusindira nga tukaaba nga tukuba ebiwoobe mu kiwonvu kino eky'amaziga
0: wali tubadde mirembe kabaka waffe kibiki kaakati ekituleese tuteeka ku mmeeza ensonga
1: zaffesebo nkulamusizzaako sebo nze bampita gundi neegundi neegundiowulira kati omaze okweyanjula kakati ate otandika okusaba ayino gwe omuwolereza waffe amaaso ga ag'ekisa gasimbe ku ffe ne yeezu omwana ow'endayo w'omukisa omutwe agala nga tuvudde mu kidduko kino ayi omusaasizi ayi w'ekisa ayibiikira maliya omuteefu
0: kaakati nkufuna
1: ebitundu ebisatu obirabye
0: nkufunye tumaze okusaba essaawa tumaze okulamusa okweyanjula kaakati ate ogambye okwatula ekituleesekaakati nti tukole otya waliwoawo nga totunatuuka ne ku yeezu
1: naye zo ayina omuwolereza waffe
0: amaaso
1: gagekisa gasimbe
0: kufe ako amaaso gagekisa kakati okutusimbako amaaso ag'ekisa nga tugenze ewanyaffe tutya akola atya
1: eriisa eryekisa gwe tolimanyi liyinza n'okukuyita
0: mpulira kusimbaga amaaso ag'ekisa simayiga waliwo ndowooza omuntu ayinza okutunuulira kale nsinganze tubeera nnyo mu baana oyinza okuba nga olinaawo kakeeke abaana baagala nnyo keeke omwana nga mu pulaani yo tewategese muwa naye omwana ono najja n'akutunuulira entunula yokka gyatunula kikuwaliriza
1: okugambaono
0: kakeeke kano akeetaaga
1: kati eriisa eri eryekisa oluusi liyinza n'okukuyita waliwo omuntu otunulako obulunzi bwotyo lina ng'eriiso likuyita waliwo eriiso lyotunulirwa nga likulabulaliiso lyakisanti
0: eyo nno gy'olaga obula
1: waliwo eriiso erikutunulirwa nga likuyamba ne waliwo ate n'eriiso erikangavula ewaegani gundi amukubisizza liiso
0: era nabyo ab'ennaku zino bayinza obutabitegeera nnyo edda omanyi bino ebintu njagala nnyo byensinga okutegeera abagenyi bakyalanga ewaka era tumaze okubalamusa naye nga bw'omala okubalamusa ebimu ku byabeeranga waka omwana omuto teweetaba mu mboozi y'abakulu era bw'omala okubuuza kwe kulamusa kuwagambye ekiddako bw'olwawo ennyo ng'omukadde ayinza okutunuulira mu ngeri ekugamba okola ki wano naye nga talina kigambo kyonna kyayatudde ng'emaaso ago g'ogambaero
1: lyeriiso
0: erirabula
1: era omuntu yenna eyabangamu ensa oba omuntu alimu ensa atunula mu liiso batugamba nti emisota tegitera kubojja baana bato ab'ekibungu omwana w'ekibungu omumanyi
0: atanaba
1: kwenunula atanaakumera manyi kati bagamba nti omusota guno gwobuliwe gukutunuulira kwegamba sayansi w'omusota ono akwewuunyisa abamu baga nti tegulaba abalala bagamba nti gulaba naye
0: abaana bagamba guwulira eko
1: naye bagamba nti eriiso lyaffe fe abantu abategeera obulungi okwawukana ku baana abato bwe litunuulira ekintu nga likitidde okugeza ng'omusota waliwo ako akantu koolaba munda akaddugavu kagaziwa
0: mukutya
1: kagaziwa
0: eno mbadde nkamanyi ku bazungu ne kufa abaddugavu
1: tukalina kati bwe kagaziwa omubiri gwe gufulumya olusu okiwulira kakati Begu furumi orusu.
0: Mm.
1: Omusota guno.
0: Hey.
1: Guma nyanti ofuse wabulabi.
0: Nti unawo kambu wadi.
1: Aha. Mm-hmm. Na iyo umano ono omuto.
0: Hey.
1: Yene buagulaba na agu kuata na agu zanyisa.
0: Kakutege.
1: Hey. Hey. Soli yali akisa.
0: Hey.
1: Kaka, ligulaba ngei choku zanyisa.
0: Hey.
1: Ochilabi. Na... Kati gugwe nyi tegumu uli la mchi muvamu.
0: Te wali bulabi.
1: Aha.
0: Wakati wa uomu.
1: Te wali bulabi.
0: Hey,
1: wakati uomu to.
0: No, wakati uomu. Uomu tono
1: na
0: umusota
1: na umusota
0: atenga guomukuru ogutide
1: kune
0: gumanya nti
1: ono kati gumanya nti ono mtu ono nga ye nafi abantu wakuru nga bachi alimu okuuliriza omuntu yagamba nga na ye ono mpulira kala lume li umusota wache ulira na awo mbili kukufurumie kala lume ne kukwe ekireete ekyo lyeriiso
0: eriiso
1: lye likola ekikolwa kiri mu mubiri gwo
0: yes,
1: nego omusota gusobola okumanya nti ono afuuse wa bulabe
0: mm.
1: Era eriiso lino ery'omuto lye litakola kikolwa ekyo
0: yes,
1: kakati nno
0: mm-hmm.
1: Omuwandiisi ono kyavudde akulaga eriiso
0: eriiso lyo amaaso ge
1: ag'ekisa
0: gasimbe
1: kuffe eriiso lye kisolooza Jeffrey Kamalya nga alikusimbyeko ligenda kukomya nga bwe yali simbanga ku Yezu
0: omwana we
1: bwagenda oddi kusimba naye waali kusimba olowooza likutuusaawa
0: kakati ebyo binkaluubiridde era ngeri enkola yange bw'etera okubeera kati n'ekyanze ebyo mbivuddemu tuddemu byaffe ebya bulijjo kakati nze ndi wano Kisoga ndi wali salama ndi mu bitundu ebya Setan Nazigo n'awalala kakati amaaso gana ava gyali gantuukeko
1: nyaffe
0: Bikira Maria
1: omudaala
0: gwange mu dduuka ku mirimu gye nkola
1: nyaffe Bikira Maria alimbulamu obwaffe bulijjo nga bwe tumukoowa obulamu obwaffe mwali era eriiso lye ery'ekisa mu bikolwa ebyekisa bye tukolera bannaffe mwe tusinkana eriiso lye
0: mu balwadde mu balina obwetaavu we mbantunda mu bakasitoma esebo
1: buli lw'okola ekikolwa ekyekisa gy'osisinkana eriiso lya nnyaffe Bikira Maria era awe gye ligenda okutunulirako mu mbeera ey'ekisa nyafe biki ama so si gamane kati akati nga tugezeba na abagenze ekibeho atana ave ekibeho atunuleko nyafe biki ama nyina kigamba solo kutunulako mwabo bosisinkana
0: abo esebo kakati we mwali nga mukyali abatonka kasa wali erije mwasomera nga musawa awo nga zina atiro kutuuka we mwafurumanga ku musanvu mwe mwavanga mu musanvu nga mugamba eriiso lya mukama liraba nga liraba nnyo ne bwokola ekibiriraba si we mwaka kakati kitegeeza n'abakola bannaabwe ebikolobero abatulugunya bannaabwe ngamba mu maka abaana abazadde n'ebirala ne mu mbeera ne mu makubo era nabo bwe twogera ku liiso waliwo enkwatagana
1: naye twakulaffe tulina engeri gye twekkakkanya ebirowoozo nga tumaliriza kigambo kimu nti omukama akulaba omukama akolaki omukama akulaba kitegeeza nti bwabanga omukama akulaba ate nga nnyaffe Bikira Maria omukama yamuwa ekimu ku kitundu eky'okumuyisaamu obulokozi ajje ku nsi n'ebiikira Maria ne yekkaanyiza ddala Katonda mu kulaba okw'omunda eriiso lye tulinalyo
0: kakati awo nkufunye bwe tweyongerayo ku katundu awo we kabadde kawunzikira nti ne Yezu omwana ow'endayo
1: omutulaga omutulaga nga tuvudde mu kidduke kino
0: kiba kitegeeza ye tamutulaga ssaawa zino anti omutulaganga kitegeeza essaawa zino ye yennyini yaba atutunuulira atulambike atutambuze ate bwe tuba nga tuvudde mu kidduko kino eky'ensi omwana we
1: amutulaganga nga gwoga nti kati buddemu atabutulaga tulinze luli ani akati gye tuva eri tumugambye nti tusabire ffe aboonoono kaakano
0: ne mukaseera
1: akokufa kwaffe olwo nno amutulaga nga amutulaga enkya n'eggulu musakamu lya pentensiya mu Eucharistia
0: luli wangamba kituufu ekikkiriza
1: amutulaga enkya n'eggulu naye olw'obulungi bw'omuzadde ono n'ekisa kye tukimanyi ne bwe tuba tusekana akaseera nakali ak'okulamulwa era amutula ganga
0: onkoze bubi
1: okya
0: mbadde ngamba nti amutula ga wano kakati tubimaze kakati wali amutu tuyitewo buyisi
1: omuzadde omutuufu awerekera omwana okimanyi nti abazadde nga tebanatwanaka kuleeta byuma birera baana omuzadde yakolanga emirimu gyonna egy'omwana
0: ngaagikola
1: omwana bw'abaalya omuzadde naye abaako byalya abanga ateeka mu kamwa naye n'amuwa naye n'emukwebaka nga n'omuzadde agenda neyeebakiriza okwebakiriza tewebase naye ng'olina okutuukiriza mu kikolwa kiri omwana kyakola ki
0: omwana
1: kyagendamu era oluusi bambi nga n'omuzadde aba yasangiddwa mukoowu nga n'otulo tumutwaliramu naye kati okimanyi nti nyaffe biikira Maria mu kaseera ak'okufa atuwerekera omwoyo gyaffe n'agiwerekera butereevu ey'omwana we
0: katugamba nti naddala nga tuyise mu mitendera tuli ku nsi bwe tumala ne tugenda mu gezesezo bwe tuvaawo ye yatuwerekera
1: omuntu ono akulaga munno obaga nti bagenda atakwaliza eŋŋanda
0: nti akulaga kifo
1: akati omuntu aba wakulaga muntu amukulaga atya
0: kakati akulaga ekifo mpozi nti wano abadde atuddeawo
1: akati nyala ono akulagira ddala omuntu aliwo
0: akulaga aliwo kakati mwana wange kizito nno oyo gwolaba yesengaawo owesaŋŋaana bukunja.

0: Enamusa.
1: Ekyokubiri. Ekyokweyanjula.
0: Omaze okuula musa, weyanjula. Ate
1: ekitundu ekyokusatu, ky'ekyokusaba.
0: Okusaba. Okwegayirira. Kubanga era mu kwegayirira
1: kuno. Enamusa mpola okiwulira. Munda muli okiwulira. Nga wadde si bubaka bwatule. Naye nga muli munda okiwulira. Nga kitambula.
0: N'olwekyo.
1: Omuwandiisi ono. Lusimalia di Montfort omutuukirivu atuwa ebintu ebikulu
0: ebigambo ebikulu mu bulamu bwaffe. Kakati ogamba ebigambo ebikulu mu bulamu bwaffe era nga bwe twegayiridde tweyanjudde waliwo era omuyigiriza omu yagamba na kino ekyokwebaza ng'akirambika bulungi gwotera okubikutula kutulamu nti ekintu ekimera kibala naye kaakati naawe omuntu osobola nga wali wagambye okulamusa biki biki mu bufu obwo naawe omuntu oli bwakuwa ekintu n'otunula butunuzi n'oteebaza kitegeeza ofiirwa naye mu kwebaza nti naawe ofunamu ekibala naawe obala bwe kiri
1: bwe kiri era bajjajjaffe bagamba nti obuteebaza baabulekera mbwa embwaza bambi
0: tezeebanaye yenyeenya omukira
1: okwebaza kuno kikulu nnyo era okwebaza bulijjo ne mukama waffe Yesu Kristo tumulaba mu bvanjiri ng'awonya abasajja abagenge ekkumi omu n'akomawo okwebaza n'abuuza abawonye temubadde ekkumi awonyezeddwa omwenda guliwa
0: kati ekitegeeza mu kubala mu kwebaza woweebwa ne weebaza naawe ofuna ofuna ebibala weewaawo tweyongereyo
1: kati nno omuwandiisi ono di Montfort omutuukirivu ayingidde mu bulamu bwaffe ng'ayagala tutegeere amakulu ga nnyaffe biikira Maria. Bino ebyogerwako wano nga byogera ku biikira Maria bye bigero tuleetera eriiso lya nnyaffe biikira Maria nga naffe tubiteeka mu bulamu bwaffe obwa bulijjo
0: eriiso ery'ekisa
1: omukristu yenna olina okuba ng'osobola okulamusa munno ayogedde ku kulamusa okuzza omuntu
0: okulamusa eko kapya gyendi
1: oteekeddwa okuba ng'osobola okulamusa
0: kwegamba tuddewo ko katono wagambye omuntu ayinza okuba ng'ali mu birowoozo ali mu nnaku munyiikaavu yennyamidde ebintu ebyo byonna naye bw'omulamusa omukyusa ate n'atereera
1: era n'abantu banenya naye gundi oyo talamusa talamusa bantu
0: kituufu nnyo
1: buvunaanyizibwa bwaffe kubanga gye mbadde mbagambye nti ffe abali wano ku nsi kati abali wano ffe bato kubagenda okujja
0: kosikafuna
1: ffe abali wano kati Gideon alinayo abato Gideon kati ye muto ku bato kubali
0: abalabikakubanga
1: bali batuwola oluwalo okubaako bye tutuukiriza batubuuze nti ebbanga lye mwabeerawo mwakola ki omuntu omukulu bulijjo atuma gwatumye n'amubuuza nti kye naggamba wakikoze
0: nakutumye
1: kati gwe kyekikumenya olunaku n'okeera okulabirira omwana n'omugula yunifoomu n'omusomesa n'omuliisa gamba luwalo lwo
0: okuba nti olina okukituukiriza
1: olina okukituukiriza oyo mukulu obw alijja akubuuze nti gwe
0: gyenakutuma
1: kyenakugamba okukola
0: osebo
1: wakituukiriza
0: wakolako kutuuka wa
1: kakati nno ebintu bino omukama byatwagaza
0: weewaawo
1: biikira Maria ebimwogerwako era ebimulabikako omukama ekibereberye ayagala atuyige okumutuukiriranga buli kaseera naddala nga tutuukirira abantu bannaffe nga
0: tubalamusabantu bannaffe abo be tulaba
1: tubazza engulu
0: nga tubalamu okubulamusa abagambye kizangu kubazzaamu bulamu
1: ekyokubiri ayagala tumanye nga bulijjo tusobola okwekebera ne twetegeera okwezuula ekitundu kino ekyokubiri owulidde ng'omuntu ono ayeezuula tukusindira nga tukaaba nga tukuba ebiwoobe ffe abaana abagoba aba eva weetegeddewezudde ate ekitundu ekyokusatu ne tuwulira no ayino ggwe omuwolereza waffe amaaso ga ag'ekisa gasimbe ku ffe bulijjo weetaaga okusaba
0: obuyambi ate ne gye bujja kubanga nti n'omwana ow'endaayo awo tetujja kusukkawo era nsaba ndowooza omukulu akkirize tusomeka tena
1: amiina
0: weewaawo tweyanziza nnyo tweyanzeege ate tusinkane ku lw'omukaaga olujja.
1: Aje chimpoze ngemambya
0: wala gafungo mwezi atemagana ngenjuba ati sange jeri tazokulwa naye
1: omutima gwange gugulumiza omukama
0: no moyo gwange gujakulisa mukatonda mulokozi
1: wanga yalaba oweto waze bomuzana we okubalira mwanga gonnagana mpitanga wa mukisa
0: wanga nanyini buyinza yankolere ebyamanyi erinyali erigulumisa
1: ekisaje kibunya abamutya okuva kuzadde erimu okutuuka kuddala
0: yakola ebyamanyi n'omukono gwe nasasanya abekuzanga mbirozo baalowoozanga mitima gyabwe
1: abeekuluntaza yabajja ku ntebe n'agulumiza abeetowaza
0: abayala bafukumulira ebirungi abagagga n'abajja obukumu
1: yali wa Isirayeri omuweereza we ng'ajjukira ekisa kye
0: azanye bajja jjaffe Ibrahimu ne bazzukulu
1: ekitiibwa kibe ekya Paasi n'ekya mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu
0: nga bwe kyaliwo olubereberye nakaakano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina
1: ajje ekimpowooze ng'emmambya
0: mbalagavu ng'omwezi atemagana ng'enjuba atiisanga ejje eritaza okulwana y'ani
1: oli eyafunibwa munda nga tolina kibi kisikire
0: otusabire fe abaddukira gy'oli
1: egayirire ayi mukama waffe Yesu Kristo atuwolereza eri Paasi gwe yakkiriza n'essanyu okulonda biikira Maria abeere ennyoko era abeere ennyaffe ng'ate eruyi emuwolereza waffe gy'oli buli yenna addukira gy'oli ng'ayala okubeera mukwano gwo mukkirize olw'okubeera nnyoko w'oyo
0: amiina
2: tuyanza nnyo tuyanze
3: obubwe bubadde obubaka obukwata ku nnyaffe biikira Maria nga bukutuusibwako bannajje okuva mu ssezekkulu ery'e Kampala Sikuno gwa mama Bikira Maria. Gabo kutusibwa kwenda Midyango High School kulama.
4: Esapuli tujimanyi nti sala nyangu kubabuli wetubera tusobolo jisoma. Esala eyo esapuli sala ya bwetowaze. Kubanga mulirwo jisoma oddingana ebigambo byebimu. Ateranga botaba mwetowaze. Tosobola kudda mu kintu kyekimu. Ulirunako olisawa bulidateeka. Mukusoma sapuli esala yayagala ennyo era eyajituyigiriza tujisome nga tetubuusabuusa sapuli yabeetowaze y'ensonga lwaki efufuggaza sitaani atusiigamu okweraga amalala obukyayi okwegulumiza n'obutasonyiwa era n'ebirala olwaleero tusabe omukama nga tuyita mu nnyaffe biikira Maria atuwe neema eyokwetowaza.
3: Obubaka obw'omwezi guno gwa mama Bikira Maria nga bukutuusibwako na Midyango High School kulama. Essomero ly'ekyasa kino olw'ensomesa yaalyo, enfaayo y'abasomesa, enkwata y'abaana ennungi bayamba okusoma obulungi kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa ey'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi. Babangula abayizi mu mpisa, games and sports babifaako nnyo ate nga ne school fees ze zisoboka eri omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science, lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tisangikasangika kwewandisa kugenda mu maaso abejinjoba e Kampala ovira mu seeta otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono okumanya ebisingawo kuba ku nooti musanvu nooti emu 69 5 26 oba ku nooti 7 8 2 7 9 7 42 twesoze essaawa endala time check essaawa ziweze bbiri ez'ekiro time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 65*6 olondeko investa oba okozesa MTN momo app

0: Mkwata yabana. St. Cyprian High School chabakade. Tusomesa abana ku O-level. Nga tugoberera new curriculum. Kwa sanaba A-level. Esomero lya ferisangibwa mukono. Musaza liye kerezia. Elie rugazi. Tukubile kukusimu ya fe. Noti musanvu noti nya. Musanvu nya satu. Emu biri munana. Oba noti musanvu musanvu mukaga. Mwenda nya satu. Emu biri munana. Tulina ne UNEBU center number.
1: Tuse mudachika za fe, ezi fundikira, ezi sugade, tusugaze, dachika munana na utikitiki obugu wa mfada.
2: Amina. Yesu. Tweyanzi zaba, ulizaba fe, tuba kulisayo, mkamumulaka fe, atitubaniliza mchitundu cha fe chino, echo kusatu echisemba yo, mprogramu ya fe, eno, ebera ubuliru wa mkaga, okuva kusawa bili, okutuka kusawa satu ekwata ku bajajjaffe mu kukkiriza abajulizi b'omu Uganda omu n'ebyafaayo by'ekkereziya katolika byafaayo by'ekkereziya katolika era nga mu kitundu kino njagala kubanga mpumbawumba nga njogera ku novena njogedde mbabuulidde mu kitundu kyaffe kiri nti abantu batandise okulamaga abantu basalawo okugamba nti abamu bagamba nti tugenda genda yonga wachari wakakamu. Twagala akasirisaako. Okwebuulirira okwefumiintiriza ku bulamu bw'abajulizi. Tichigaana. Tichigaana. Ate bw'oba tosobodde genda Namugongo. Ebifo bingi. Naddala wano mu Kampala. By'oyinza okulamagamu. Oba bajajjaffe abajulizi gye baabatirizibwa. Oba jebatirwa. Naye ate ne wabweru wa Kampala waliye ebifo nga kati mu masaza agatali gamu bamanyi nti ababa tasobodde genda Namugongo tusobola okulamaga mu kifo gundi okugeza nsubira nti kati abe Masaka balina ebifo balina ebirinze balina saza balina Minziro ate kakati n'ekiteredde mu bannakaloori bakoledde eddala ekifo jjukira nti bo abawoleza abawe bajulizi kaloori lwanga naye abajulizi bonna abajulizi bonna era bannakaloori bonna lwe bakuba ebiragano babawa n'erinnya ery'omujulizi nti gw'oba ye gundi gw'ennyombi Richard ate bali ku ddembe ng'ofuna erinnya ery'omujulizi awo nno mu masaza gaffe waliyo nsuubira nti n'ejjinja ekyebando waliyewa wa Gonza Gagonza waliyewa wa Matia Mulumba basobola Hoima waliyo ekya Andrea Kagwa ate n'ejjindi ne Fort Porto era waliyo ekya Adolf Rudigo kakati awo tugende mu bifo ebyo bwe tuba nga tusobodde ndowooza ekikulu gwe mutima ogwo gw'okulamaga ogw'okwongera okwefumiitiriza ku bajulizi ate n'okubatwalanga ekyokulabiraku ate n'okubasaba babe nga batuwolereza nga bakuwolereza mu byetaago byo byetaago bya famire yo byetaago bya bizinesi yo ate tuleme kwerabira nsi yaffe ensi ey'abajulizi yafukirirwa omusaayi gw'abajulizi ebitusomooza bingi basobole okutuwolereza ate tusobole okuddayo mu kkubo eggolokofu lye baatambuliramu nga bagobera Mukama waffe Yesu Kristo. Kaakati tulina novena y'abajulizi etandika genda kuza omwezi 25 omwezi guno ate n'ekomekkerezebwa nga ennaku z'omwezi 2 ate enkeera ne tuba nga tukuza olunaku olw'essatu Juni nga olwe lwateekebwawo ng'olunaku lw'abajulizi ate ng'era lwalondebwa okuba nti abasinga obungi kwe battirwa ku bajulizi 4-5 2-6 battirwa Namugongo ng'ennaku z'omwezi 3 nga bwe mbagambye lwali lwa Sansiyo. Kakati novena ezo yonna gye tuli tubenga tutwala novena kati ekirungi nti Ti, wandiko bitambula mangu ku mitimbagano gy'ebiri.

0: WhatsApp novena novena kakati kuludda lwa ekibiina kya bajulizi tulina novena eri musemateeka waffe abe Kampala novena eyo mulimu novena ssatu novena esooka ya Yohana Maria Muzeeyi yebeerawo 18 okutuuka 26 January novena eyokubiri yeeno ya bonna etandika nga 25 okutuuka nga 2 June ate novena eyokusatu eyabali ku ddembe etuusa kukufa kwabali ku ddembe nga ennaku z'omwezi etandika nga 6 November n'eggwanga 14 ate 15 ne tuba nga tujjukira okuttibwa kwe obujulizi kaakati mu bifo ebikulu wano mu Kampala gy'osobola okugamba nti nja genda eyo mbe nga neetaba mu novena eno waliyo Namugongo kisooka buli lunaku okuva nga 25 okutuuka nga 2 saawa 8 ez'akawungeezi wabeerawo okusinza esakaramentu saawa 9 waliwo ekyoto ekikwata ku bulamu bw'abajulizi n'omulamwa kwe tutambulira jjukira nti buli lunaku kuliko omulamwa ogutuweebwa ate ku saawa 11 ekitambiro kya misa awo nno yoyo Namugongo bw'obanga ojja kuweebanga novena yoga nti nze nja kugisomera Namugongo buli lunaku okutandika saawa 8 waliwo okusinza sakaramentu saawa 9 waliwo ekyoto okwebulirira kulamu bw'abajulizi ate saawa 11 kitambiro kya misa Emunyonyo bo bajja kutandika nga ku saawa 11 wabeerawo okusoma essaala amatendo g'abajulizi ate ne wabeerawo ekyoto ate ku saawa 12 ne wabeerawo ekitambiro kya misa yoyo munyonyo ate baabe munyonyo bannaffe bakuza n'olunaku lwabwe olwa parish nga 3 Joni kakati bo babeerawo babeerawo tebagenda Namugongo lwe lunaku lw'ekifo kakati era mu parish manya endala zonna bajja kubeerawo naye ne Nalukolongo kino kimanya nti kyekifo kikulu nnyo mu bifo ebikulu ebyabajulizi Nalukolongo kikulu nnyo kubanga bangi baabatirizibwawo baasomerawo eddiini kakati buli lunaku novena misa ya novena ejja kubeerayo saawa 11 Nalukolongo misa nga ewedde wabeerewo ekyoto ate ekyoto bwe kiggwa wajja kubeerawo n'okulaga firimu ekwata ku bulamu bw'abajulizi buli lunaku Nalukolongo ate Nalukolongo wabeerawo abalamazi bangi abavuba mu maserengeta abava ebugwanjuba kakati abava Kasese yo Fort Portal era bayitirawo bangi abava Mbarara abava Kabale abava Masaka bangi awo nno ezo naye nga novena eno y'abajulizi mwe ab'ekibiina ky'abajulizi novena eno ogisanga mu ssemateeka waffe wakati mu ku lupapula 5-6 6-2 n'engeri y'okusoma mu novena eyo nga munnakibiina ky'abajulizi naye ffenna eyo gye tuli tutwala amatendo g'abajulizi bw'oba olina ekitabo ky'omukristu amatendo g'abajulizi mwegali naye mu novena eno tubeereko n'ekyetaago naye nga mbasaba ffenna okutwaliza awamu abazzukulu b'abajulizi mu nsi eno ey'abajulizi tusabire ensi yaffe kubanga tulabika nti waliwo akaseera kati ke tuyitamu akayinza okubeerako akazigizigi naye tumanyi nti Maama Maria yakwasibwa ensi eno Kabaka w'abajulizi tumanyi nti abajulizi bali naffe batambula naffe tubeekwase bajja kutuwolereza ate ensi yaffe yongera okubeera nga tubeera abakkiriza abalabirwako nga bajjajjaffe abajulizi ate n'okwongera okuzimba ensi eno ebeere ddala ekyokulabirako mu Afrika ne mu nsi yonna ekya ensi ey'abajulizi. Nja kubaagaliza akawungeezi akalungi ekiro ekirungi asansiyo ey'enkya nga batera bwe tujjukira n'olunaku nti abajulizi kwe baafiira abangi yali asansiyo. Ate ffenna twongere okubanga twesabira tubenga tutwala empisa ezo eziyinza okutusaaniza naffe okuyingira obugenda okusanga ebibanja ebyo bajjajjaffe abajulizi bye batusuubiza nti bagenze kutukwatira bibanja. Omukama abeere nammwe.
1: Naawe abeere naawe.
0: N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu paakiri mwana ne mwoyo mutuukirivu gubake kati gubasigaliko emirembe n'emirembe.
1: Amiina.
2: Ekyo kye kibadde ekiseera okumanya akawonvu n'akagga ku bikwata ku bajulizi ba Uganda.

0: Omukama abere namwe.
1: Nawe abere namwe.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Matayo.
2: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, abayigirizwa 11 ne bagenda e Galilaya. Ku lusozi Yesu lwe yabalagira, bwe baamulaba ne bamusinza, naye abamu ne babuusabuusa. Yesu n'abasemberera n'ayogera nabo. N'agamba nti, nafuna obuyinza bwonna mu ggulu ne mu nsi, kale nno mugende muyigirize amawanga gonna nga mubabatiza mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Mubayigirizanga okukwata byonna bye nabalagira, nange ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa ensi okuggwaawo. Ebigambo by'evanjiri eno awo we bikomye.

0: awulirize omulungi webale kubanga otegaseko olunaku olwolwaleero era ng'olunaku olwaleero omusaserdoti waffe gwe tulina mumanya omusaserdoti wo ye Musinya Joseph Mugambe. Abasinga tumumanyi Musinya Mugambe abadde nnyo ku Christ the King Church wano mu Kampala era ng'omulimu agukoledde ddala ebbanga ddene. Musinya, ejjinja obaddeyo obatirizaayo oba tusanzeeyo bakubatiza?
1: Nabatirizaayo mube nabatiza Katonda yampa omukisa ne mbatiza omwana kakati ge bayita Father Maviri. Alinkoko njeru kakati bwana mukulu w'enkoko njeru
0: wamubatiriza
1: mu buto
0: kaana kato
1: ejjinja nga kyaleero kakati bwe mpa ejjinja ne bampeereza mu busoga ewakati okulina nayiganga nova mu iganga nodda ku ludde nebagiyita ekitundu bagiyita kyeruwuuka yali kereziya nga omusaserdoti omuzungu omu amazeeyo emyaka ebiri azimba era nasanga enyumba gye yasibulangamu nga yeka yaliwo
0: ng'abeerawo bwomu tewali amufumbira
1: ngamba omusaserdoti yalina omufumbi naye nga
0: omusaserdoti aliwo bwomu arish agikwasaganya yekka
1: omusaserdoti oyo akati no nange nengendayo nemwegattako netukola netukoligira enjigiriza nambula ebisi naye bwatyo yali musajja mulungi nayeera musajja mugezi kubanga ebyokuzimba bino ye yenyini yabenyigirangamu nga amatafaali agagulawala naye nga ogaye nti oyo yalabirira project eno nga muzimbi amanye buzimbi nga architecture nabiki ebyo byenya yabyekolera yalagirirwa omukozi kola kino naye yeyakwatanga musayi nakugiraki nyenga otyo bonna bonna nga yabalagira ekyokukola kali naye nasanga amuliriza naye ati bwatutanaba enjuta enaggwa kati oluvanyuma ngenjewedde enju eyo gyasulangamu ng'eteredde nange ne nfuna omukisa okujja mu kiseera ekyo nali sirinawe ngenda nnyo kusula nasulanga kumpi neddiiro nga waliwo abasenga ekirala naye nga ffenna tuliira wamu naye ati waite ekiseera naŋŋamba nti nawe kankuzimbire ennyumba eyiyo oto ate nga kyali kirungi gye bali banga abazungu banne bajjanga okumulaba n'okwetaaya kwennyini ng'ate nze essanyu lyabwe sinnali manyera kale naga ndi kankuzimbire ennyumba endala nazimbire ennyumba endala nembeera eyo era nange najagala
0: kubangafuna
1: emirembe gyange nenjagala olwo nno te njizimbira mu kifo ky'omuddo nabiki naye nenkolera nenetemera oluguudo oluva ku nyumba y'omukulu ogende wange kaali kagonde kalungi nnyo naye nasooka kukola ku compound ya mukulu nebeera nungi nnyo era abajjanga bagenyi ate nga kekaali kafune kaba kalungi nnyo akasanyusa abajjanga okulaba akati eyo katonda nyamba mpe ekiyunga nenzija
0: obadde luuka luuka district
1: mwatyo
0: kati Musinyi ova ekiyunga bwova ekiyunga oddawa
1: kabimbiri Nipeka vimbiriana yu nasanga yu mzungu.
0: Abazungu bali bandi.
1: Bandi inga bebali
0: bandi. Bebali wa mchisege.
1: Abatu bebali watono.
0: Ulo muigiriza mululimichi na choka nchibuzi. Eto. Imbisa mziimba mululimichi.
1: Uwe mtawana kwa wamili hii.
0: Mulusungu.
1: Mwanga bo. Tebai igiriza mzungu. Bai igiriza nga mululimichi wa sanze.
0: Haa.
1: Bali.
0: Sanze.
1: Kena baageza nyo kuruhiga, nga igiriza mruganda, bana bange, bana bange hivi jenenga, naba kristo wa manya.
0: Nenga wa mutegera.
1: Wa mutegera. Eee, tetea igiriza nga mruganda.
0: Kati, neri ya busoga, ilamu wa igiriza nga mruganda.
1: Haa, mruganda.
0: Mruganda.
1: Nevi tabo, ewe kerezia. Nga teba nabifu na abaru baka, atene, Baba bishoga, ngatiba na bishona. Kana ngatuko zisa bia Luganda, bia nebiona. Nakuigiriza, ngatuki kuba wonga baulia. Baba shoga baba shigeru Luganda. Na yake gwe, unange na nali nte kuhuriza. Singa ba olia yokele chini mungu shoga.
0: Na wauliri. Na chirungi. Mimi ezebiri.
1: Kiango.
0: Kakati msinya, oze chiyunga. Chiyunga woba deo banga chiyo, sanze woba. Ngandu wa sanga umusho.
1: Ya, chiyunga. Andi kakati ganti, kubanga na jawo le miake satu. Wena. Kubanga vayo mu kaga mwibiri.
0: Kaga mwibiri.
1: Nodawa. Mpeka vimbiri. Nensala. Nendi jengu konjero. Bampereza.
0: Bagoye nkokonjeru. Nkokonjeru wa musango otia.
1: Weno, musango nga.
0: Baga ambaveyo te wakunja miti.
1: Na wama kristu nga warara. Kasiyo guwe wayo kubategera. Mengereza abwe. Na mechia. Chali changu. Ukurawa ntibu. Ulimi atiba luli la mangu.
0: Chali changuko.
1: Changuko.
0: Nkokonjeru wa mubade muku malabanga.
1: Banga rio. Katuka ambaye mbele nkoko njeru. Maya nkoko njeru. Gwaju kilo mwaka papa. Gwajira mpapa ya soka.
0: Lukumuru enda kaga mumuenda.
1: Ya soka.
0: Lukumuru enda kaga mumuenda.
1: Olu mbe nkoko njeru nendige nsambia.
0: Okomiewe nsambia.
1: Nsambia.
0: Okomiewe nsambia. Nsambia mubademu.
1: Buka manga nkomeo mdo kwa soka nyali msebe nyali mwana msebe yetu neka kati
0: uko miewe nsambia
1: uko
0: msasele doti
1: ate timta zero nga parishipu iso uro
0: bagabi nga mwana mkuru
1: uko nsambia
0: wasanga wani
1: nsambia ya mkuru ba mchanga fada kari yawe Joseph Hali ya wena sikira. Kana mbira kao. Miaka na jitu ukano.
0: Kakati msinyo. Olie nsambiolo mikwano jo bani voli nanga mikwano jo.
1: Ngani.
0: Anti simanyi. Bani avali mikwano jo mchiseri.
1: Vasasa
0: yudoti.
1: Vasasa yudoti. Nsambiao. Waliwo mgenzi Father Joseph Kiza. Kwa tutuali vangi inyo. Mwumla na babu mchanga pito. Mchini ya pito wa swa. Kala wali tuwape langana wo.
0: Yejimuku mikwano jo.
1: E.
0: Na huli na konti nino. Ne kadino nsuvuga. Yali mikwano go.
1: Tuku mikwano go ango. Wicha mikwano go ango. Tuama nyagana da. Ngandiga yaza.
0: Mshari muto.
1: Utu ndina mtuwape nari yo.
0: Uruna
1: ye mseminariyo. Yenga msasadoti. Nga kula, nga curate. Nga kutatu kanga. Yatuka mkendo kulambula. Kaka Joseph, jangu tukende. Angenda na imu kulambula.
0: Mkwano kwe. Akana katoka.
1: Mkwano
0: kwa mkulu.
1: Uto. Nga chalu mseminariyo. Kana tenchinyamba nange. Ukumanyo kukura pastro.
0: Yes.
1: Kupanga tuasura ngayo kumala wiki namba. Kwa gendo kulambula. Nisa kwa nune mlambula. Nijamu mbaka. ale mukuru bagenda kulambala
0: mugenda
1: mwenna chakola tugenda fena tugenda fena tulamu kasisira kamu ne mukuru bwetagenda mvanyuma
0: era olinsambya era kati akyali muntu wo mutambula mwenna okotuse nsambya ngomusasa
1: ndoti
0: era nga kadino nsubuga mukwano gwo mumbeera bwetyo kakati musinya bwova ensambya olagawa
1: lwantwala nagalama negalama awo kyabeerawo kiseera kubanga abakulu baali bateesa nebaagala vicar general yababeera mukifo ekyo nga mukulu asobole okulamula n'ebitundu ebyo kale nebansaba mbwewo ngende enamiryango
0: bwenojja enamiryango parish
1: parish nembeera emiryango nga bwana mukulu era
0: okumala akabanga
1: kumala akabanga awo okuva enamiryango kabanga kaweddeko okutuuka mu 77 bweba mukuddako 78 nebi namiryango emyaka gyawerako okutuuka mu 77 kakati 78 nebansindika mwa meseya kugenda okuyiga ekenya kuba enanka bakyusa mu kusooka olukiiko olwabeeranga n'ekifo ekyo gaba naye bwekegaba ne bamugyawo akati bamusinika ekenya ameseya yebeera olukiiko oba ababisikoopi ab'omuensi afrika gye bakuŋŋaanira ate yeeri n'essomero erya institution eya ababisikoopi kale negenda eyokuyiga omwaka mulamba
0: n'ogumala ekenya
1: nga tusoma twagumalao kakati nenkomawo nenzijona ensambya bwebanzeya bwenasulanga bonyuma olukiiko olwo lwabepisikoopi olwagende emalawi lwabepisikoopi naye omu kadino nsuuga nansaba nze ngendeyo mu lukiiko olwo ekyanyamba twali kumpi n'omuepisikoopi bamaitanga emucenyi wilgas eyali owebusoga ate neyali agenda mu lukiiko ngaateeka okubirayo kuba naye muepisikoopi ninde ngenda naye okuva e Kampala ye ngaavuga okutuuka e Kenya netusula mu nyumba amase ababisikoopi okuvaawo netukwata enyonyi etutuuse Malawi gyebajja okukiikirira olwo nange nenfuna akaseera okulinnya
0: olinnya ku nyonyi
1: nelinnya ku nyonyi nentegeeza ki bategeeza okubeera mu nyonyi ngaebire obirabira wansi kale biraggwa bikomawo nti nemuepisikoopi era egenda naye era nga tuli mmotoka yaffe
0: yali
1: yaavuga nyiniyo nze yakkiriza mbeere naye netukomawo ensambya ate awo kakati nga bannoonyeza ate bwebananteeka olwo
0: ate oyongeddeko n'okusoma
1: nto akati ne banteeka enaggulu
0: kumpi awo oli mu kibuga
1: nembeera bwanamukulu enaggulu naggulu yaye maliwo ebizibuzibu bya emabegako ebizibu byaliyo ne bayimiriza naggulu abasasoroti baaliyo ne babajjayo emyaka negiwera kakati nze bwemezijja nze ngenda ate okuggulawo
0: oggulawo buto
1: waawo obutebe byali tebyewalika nentugenda nga tutegeeragana mpolampola okutuusa ate ebiseera bwe byatuuka mbeyo bampere zambia ane zige zambia
0: wate
1: ee go kubiri ee oro sisi nga pa namkuru mm. Nina jama ofise zindale za diocese
0: ooo
1: oh. Nina vera o ee
0: oro ze kole la saza
1: ee haa mm. Nyinga uwe nsula uchukula ukula gara mkani kisela kato uka mm. Atani bagalo kunchi usa mkuri ya gara nakula gara nakula wala Atiba ndije uo.
0: Bakutute uo.
1: Atiba, eh. Na ingi andoa chisubi. Mm. Ni atini bayimi liza mkatona. Mm. Nena basaba.
0: Mm.
1: Waliko project yu.
0: Jiwaliota adisi.
1: Aa. Mm. Isaza adiali na project.
0: Mm.
1: Yobuli mi.
0: Mm.
1: Mobuli parishes.
0: Mm.
1: Nga baguze. Tractors.
0: Mm.
1: Zigenda bize, zigiraki.
0: Zigenda zikole mbirimu.
1: Eee. Mm. Kale mwili, na atune mpune kilo wozo. Mm. Tinaebo njive na mchifo.
0: Mm.
1: Ivaleta, nampo mkito kwa tractor.
0: Mm.
1: Ndijiri misao, andiju mjiraki. Wakati nyo. Nyansa baba kulu. Mm. Mwikilize, mm. Maloko eko nako. Mabakala kana nepiri ni tractors zero bulimi nabiki ne banzikiriza
0: ogendo yige
1: yoto ningenda niga
0: noigo jikosa
1: je waita namalere
0: namalere
1: agriculture institute parine baya tuchonga somrunyi byangendera bulungi
0: ogendo kuva yongo kakasisa
1: yiga nkakasa era
0: Tractor
1: ojivuga? Yes, nyo. Yeah? Siku jivuga hozi. Nino kulima.
0: Ojiri misabulonji.
1: Kwa vyo nanga ya litu viga. Kwa mm. Kutuwa la musiko.
0: Ino jani kumulima.
1: Eee. Mm. Watakele lansi. Mwini mkulino vizibu. Omuizi, omuigiriza. Ayi, chamu, siku nakende yo. Naku kukora undaba.
0: Sikulaba?
1: Naku lomko undaba, ndesu. Kakati buga pili pisi, maja buga tractor, ontuke ko. Bochama, eh? Kwa mtuke ko. Ogude, ogude.
0: O ino genda mtere
1: mpaka wale. Toto, o mtuke ko bapa.
0: Kakakanti o kakasiza.
1: Yubi na, hey. Yubi na kwa vita munga tutuwa yuzi.
0: Daka,
1: ulamu buwebutio.
2: Business yote likula, ngato jira anze. Luachaba ntubala angabie bakola. Anti, bakastoma ba ino kumanya wosangibwa, kizimbe chiwo okolera. N'okutegeera kiki ky'obaguza, oba ky'otunda. Noluwecho gomulunja ya galo kufuna bakastoma. Jangu ku Radio Sapiensi ensambya, olange na fe. Sibizibwo, okutufuna jangu nyo. Kwa bukubi kunamba zino. Noti musanvu tano bili, munana muenda musanvu, mukage mu munana. Plus biri tano mukaga, biri noti noti, muenda biri munana, nya biri noti. Oba, plus biri tano mukaga, musanvu mukaga mukaga, mukage muemu, mukaga noti noti. Oba tutukirile kumukutugwa fe, ogwa www.radiosapiencia.com. Jangola ngena fwa ba Radio Sapiencia, toje kwejusa.
3: Tuwe kwa sekatonda, era tunywerere mu kukiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya. So nga ate muvuunuka ebizibu bingi, munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule essaala ya nnyaffe biikira Maria. Jukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.
4: Bwe tuba twogera ku matendekero amagundiivu, St. John the Baptist Primary Teachers Institute ye Gaba, abasange babunga mu Trading Center, ku kiddeka huko okulira na St. Mbaga Major Seminary, tusobola okulibuusa maaso, lyerimu kwaga eriri ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching, era nga kati bakoowola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga, okujja okwewandiisa, weefunire degree mu busomesa bwa primary, balina diploma mu primary teaching, certificate mu nursery teaching, ne mu child care yange ebbaluwa ofuna ya Gaba PTC, balina amasomo mu kutu. Nga okufumba computer na malala manji nyo balina nekola ya ira ningiri haba iza bali wala kuba kunoti musanfu musanfu bili ana musatu nsanfu muemu noti muenda oba kunoti musanfu tanu nya nsanfu mu musanfu abili muemu munana noti
5: hello testing microphone wow Pau!
6: Unuonye yumu yogiro bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangu wano kwenye Sapiencia in Zambia. Echechizi utuachi gonjo ulada. Tuina machines. Ezikola kuri mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Ogukosobu tebe, ne tents.
7: Tukubide kunotu msanfu tanu munana. Nautie mu, msanfu, kuminanya.

0: Uchauri visa programu manyumu sasele dotu uo.
1: Kakati wa mazoku inga tractor. Baku uereze nisubi.
2: Mbeze nkomi yeo. Kakati nendo okuda mfuga mtifo shibali. Shibali bantu wale munga mfansambia. Nisubi. Nengende nisubi. Kupo nisubi. Bivali mpada pointi mteyo. Nisubi. Ngaya garanzi jeni. Pakati hivi yako. Unaliko chaya gara. Kale ni nchi mkama enyamba kumi batukiza bimalo kuyiga jena linjagala nsabye nekomawo ikisubi jebali bagala mbele mbele ikisubi elie bebe ojira biti elie bifo bili walue ekifo ekamatafari brifo kutoreti Nabao neki fo eke bitabo.
1: Bitabo. Eri press.
2: Uto press ya zam. Yakati eno kyo nsomulungi. Omukulu asula mu kifo mu nju yebirimu mirimu yebitabo.
1: Yebitabo.
2: Ngangazi. Kakati mutu asula nga fembi.
1: Oh.
2: Nembao nengena zirukanye mi. Maybe ni mujange mu brick factory.
1: Wali mu brick yali mu press.
2: Ewo cho.
1: Olumuli nani oyo father niyo yali mu press.
2: Sipriani Masembe era ali nsambia.
1: Nsambia chitu.
2: Eh. Ale.
1: Mubera obo ababiri.
2: Babiri munje yo. Niyo ngagenda mu office ye. Nani nsamba ni chikola. Na. Kasi ni
1: Omuli ugwa matafali mbusango otia. Gwa yangua?
2: Gwa yangua kubanga. Na baliyo. Bali bantu bawe gendereza. Nyinge vizu vya janga. Mkufuna. Vieta agisa. Genku. Adali nku.
1: Vitizira vika.
2: Ezifumba. Ezifumba matafali yako. Natuina kujia moto kegende wa gende jindi. Nyinga. Bitambula.
1: Nga mugula angule.
2: Oto.
1: Kati omulimu ni kutambula bulungi nyo. Tractor yoje wasoma wajikozeseza kwa uwolu.
2: Andi urubu mbenajia mu.
1: Mbize matafa.
2: Pari. Mbiko nakane kitongole. Icho mkulu oyo. Nganze. Mkisa ganari ya kwe kulabili ya. Kupaba ya ina timu. Ilabili ya. Ebyo bulimi. Nina ange. Nini gata munga ndabi za tractezo. Ukulifu, ukulava antiseze naoneka. Ya. Gata na, ukulava ndabi za, ukulava ndabi za tinamu.
1: Yes.
2: Kalibuli tractezo kukujitu kako.
1: Ulawe
2: wifanda na. Uchichiri, ukulava service, nganjua service. Uwachina ni mtambula.
1: Uchidaba.
2: Kalibu ya mlimo.
1: Uchidaba. Uwa matafari gamba gemu soko kuba. Mwaga guza bachi, uwa mwaga wabani.
2: Dices.
1: Kampala.
2: Kampala dices. Yene mabigako. Amtafali yake kore. Ya mabigala nyo. Ya luwala nyo. Japa kwa mabigala. Nye nga jiamba. Jikona pa. Mkuyamba parishes. Kukuzimbano kujirachi. Nga tuwale. Ya mchambila kolo.
1: Kisubi omubademu. Mumutambuza mumutambuza.
2: Ya.
1: Olubove kisubi. Odawa.
2: Ngakati mbwe kisubi, bampa, bansapo kujia enda mkongo.
1: Uchigua?
2: Uchigua. Nga waito mwaka kumwe vili papa je. Tom kisomburu nji.
1: Wali wabulayo mwaka kumu papa je.
2: Mee.
1: Mwakuwa appointment.
2: Mekyo. Tom kisomburu nji. Nyakula kana na bakuru, na mkuru ya liyo. Uli ya li Joseph, msenye Joseph Sabayiga. Wakati, era... Mnyojo yange, nenda ba mangu ni mbiro, chinyizo korela na mbongo. Ngari, tali urunji. Nenda niko kwesa, obuna njibwa. Nankula kano mkulu, okulo ngosa, esifecho.
1: Mkulu wajia.
2: Bee, chwa mkusomu urunji. Nalina ndebe netaga na dalo kusala omuddo Yalina chuma changa ito kusala omudo. Akati, netani kukusala omudo, na mugongo kupita da kukerezia. Kerezia yinyini. Okutuki la daraja.
1: Jakoma.
2: Oto.
1: Wewe kwa atidemu.
2: Ye.
1: Chifecho chinene.
2: Oto, chinene. Chinene. Wawa safu na nyo. Bizivu. Wabla. Ngani wangu nafuna. Minalinga nsala umudu nga dayosis. Nga mpita mwana mkuru. Ngepanga futa. Avechi umecho. Erechi chenafuna chokwa. Nyeva za chizasi kadunga nsala umudu nyo. Okutukila dala. Na mkongole nyirira. Nyirana hawa Kristo wangi. Bashirava. Nebeba za.
1: Yalongosa.
2: Yo. Mnange vya dakao. Sivyari. Biangu. Nisho mkisamu nubi.
1: Ulinda mkongono vayo.
2: Ulinda vayo. Ndoke. Nzije. One way today.
1: Oh. Buwavenda mkongo wajia wanu.
2: Ye. Papo kugenda. Mwako kudaku nebandita wanu.
1: Mwiku mwenda chenda mwenda.
2: Otu.
1: Noja, uvoru.
2: Nakati.
1: Oli wano.
2: Kumtewe nojora.
1: Onyibiri de mchibuga.
2: Katula.
1: Onyibiri de mchibuga.
2: Mekati na wendi. Mchibuga wano.
1: Mchibuga. Wokume moto kwa nganazowe zikuma. Mchilava. Musinyi. Latuna atero kuhunze. Bichibe wenyu miriza kusase udoti. Diogante, sasa doti mwenye mirizamu chinogeza wali nyenyenye. Mm-hmm. Nga, nalinya kunyenye cho.
2: Yoto. Ha.
1: Biche vila labi ya ulira muli.
2: Usali ya wamu. Yuwawo nafune mikisa minji. Ni, nafune omikisa kukola gana obulu unji. Ni baka mabange, bapsepiri ya zibange. Kigamba vina kola anga. Sasa nga mbuzivu.
1: Choto sanze nyo kalubi.
2: Choto, ee. Nito chifanawe kwenye ni. Kukwe wayo. Mbuzivu ni mbiangu.
1: Nota kalubanyo.
2: Ee, kwa nanayi. Sange mbuzivu. Mbuzivu ngezi yokubigumira. Awuni wensabira. Katonda. Awepo wensaba katonda. Natale mpise nyo nje uweto waze. Biro vingi kusanga biro vingi. Atunawe ngoli oli muntu. Omaichiri, omaichiri. Nolo zante chichuche ikisinga. Hali, nota wanyiti wabwecho. Kansa paka tonda. Ndala wabweza paka tonda waise. Basavero okumera nipise nungi. Eyo jebe ya maa. Wabaji tuwe ya maa. Nga tuka mbonsa siroti. Biatubu zanti. Ono mpuri nanga. Kakati nafeni todamu jese unyanga kufira mwuri za jori. Kale no, techiko makumukerezi yao. Nika tanda atuwe. Vena. Atepo gamba msafise ome episkopi. Njakuri la. Kati naba representative pe. Mubuli parish. Kakati boroto uri la. Boroto tuwa la.
1: Mkama
2: avu. Oto parish jori. Obo gudevu gwe. Lafu nukandange. Nyadala ababa gendo kubo baba kubebeza gano. Ewa dukirako uti. Dala dala. Chiwa yogira uchitukiriza. Uchitukiriza. Oba chiwa yogira. Waliyo saka msazi.
1: Nge yogira mkobu nyumia.
2: Aka geroke aka. Agamba kemba wake kano. Se. What you mean?
1: Say what you mean.
2: And mean what you say.
1: Tegeza.
2: Kukembeleza. Baganda bange. Njite mbele rao. Kujaya ya vijayazi. Nye mean what you said. Nye said nja kuulira. Ato mbisikopi. Nye mkulu akutwala. Mbisikopi na jovera. Nibana dini ya paralapo. Nama chitu kwa atako. Bulewa kwa vila gano, chunda wawe okutambulila kuchila gano, say what you mean, and mean what you say. Ndabwebatyo.
1: Okay. Musenya, bwe tubadde twogera nina ke mbadde neerabidde. Bwe wajja wano, nga bagabye wano, ani gwe wasangawo nga bwana mukulu?
2: Awo, mukisa gwankwata nasangawo, mwogerere, ye bwana mukulu.
1: Mukujja wasanga Father Paul, mwogerere.
2: Otyo. Nimbeera naye ebbanga. Akati awo Katonda era waalondera omukulu ono Ssemwogerere afuuka omubisikoopi.
1: Ava wano?
2: Ng'ava wano.
1: Agenda
2: e Luweero. Luweero yafunye omukisa okubeera installed n'okutuukiriza. Naye nange kama kwogera. Simanyi lwaki Katonda yakkiriza. Nemberera ddala omuwerekeze w'omugole agenda okufuna obwepiskoopi mu ssaza lye ery'e Luweero. Thank God. Up to now nebaza Katonda ebirungi byampa era nebaza Katonda mukulu oyo amwongere amaanyi n'amagezi okugoberera eddoboozi lya Katonda.
1: Kikulu nnyo. Okay, so wamuwerekerako.
2: Otyo.
1: Eri n'omuwaayo. Nga taata we. Omugole gwe wamugaba e Luweero. Kaakati kambuuze. Kati ye Archbishop w'essaza lino eri.
2: Otyo.
3: Owange, sempijja yagwa eddalu.
4: Yali tayinza butalaluka. Emmaali ye yonna yasaanawo mu nabbambula w'omuliro.
3: Bambi.
4: Twamugambanga afune insurance ya Ghana. Pax Insurance. Ffeffekka abasobola okumalawo obuzibu obuba bukutuuseeko mu bwangu ddala. Tulina ebika bya insuranga. Insurance y'abakozi, ey'ebidduka, tulina insurance ey'omuliro, ey'ebizibu ebikugwako obubi ng'obadde teweetegese. Insurance y'emigugu egisaabalizibwa ku mazzi. Insurance etangira obutyabaga obutera okugwa mu business. Tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde. Pax Insurance, tusange ku ttabi lyaffe ekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street. Tulina n'amatabi amalala okwetooloola Uganda yonna. Pax, eruŋŋamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda. Pax, our insurance partner. Munteekateeka ya Radio Sapiencia ey'okuwuliziganya n'okukwatagana n'abawuliriza baayo watandikibwawo Radio Sapiencia Fans Club era nga wenjogerera abawuliriza bali mu 10 beewandiisa okwegatta ku Fans Club eno. Iye kaakati wulira ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano omwaka 2026 miitingi yabwe esookedde ddala lw'egenda okutuula. Kati oli mmemba oba oyagala kufuuka kitundu ku bo mwenna mukoowoolwa okujja ku lunaku olwo nga tujja kutandikana n'ekitambiro kya misa ku ssaawa 3 ez'okumakya era lwe lw'okulonderako abakulembeze bammwe abanaatambuza emirimu mu kibiina kyammwe. Mmemba ojjukizibwa okujja n'obufaananyi bwa paasipooti obutono 2 okumanya ebisingawo kuba ku nooti 75317177. Ebyedda bisasika nga mpawaddaabiriza.
5: Tutuuse mu lyaffe eddemeezi ate mutaayi wange oluusi abulwa waalya ekyemisana. Ntaka nsikizito nga buzito. Nze nzije entete ku luti. Kati olwalo kamba nnyonnyole ku kigambo okuwembera. Kati abasinga obungi okuwembera mumanyi kwa mutuba. N'oddira ebiragalagala n'obisiba ku mutuba oguwedde okuyimbulwa. Naye waliwo n'omuntu ayogerwako nti gundi oyo baamuwembera. Naddala omukazi. Omuntu oyo gwe baawembera ye muntu ayagala ennyo okuweebwa obulabulabu. Gwe twogerako nti oyo baamuwembera.
4: Ebyedda bisasika nga mpawaddaabiriza.
6: Focus Construction Company ye company yekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuba plans amayumba n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka roofing and ceiling, okuyoyota finishing and plastering, amasannyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukola enzijja, compound designing ne gardens. Ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulaakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tuli Natete opposite Old Competitor Station. Esimu, noti msambu msambu mukaga, mnana tano mnana, bili zero mukaga. Ate ku WhatsApp, tusange ku noti msambu noti emu, mnana tano mnana, bili zero mukaga, oba noti msambu tano bili, satwe musatu, zero mukage emu. Focus Construction Company, let's build the future.
1: Bufinja, buwamala okuwele kera Archbishop, by then yali Bishop. Paul Semwogerere. Oruania ya mudira mbigere wano mchrist the king.
2: Ya mudira mbigere. Ya Father Gerard Karumba. Ani aliwo kakati.
1: Era nakati ya aliwo.
2: Nakati ya aliwo. Era nibaza Katonda. Era nyongero kumisaba. Mkuru ono. Mulabi raddala. Mukono kwa Katonda. Sajja wa Katonda akola emirimu gy'abandi mu bwegendereza. Ate ng'afaayo nnyo ku mirimu gye n'abantu. Era kizibu nnyo okugamba nti kase ti mansini ya Karumba mumanyi. Kyova okugamba bw'otyo. Manga bingi Katonda byakoledde mukulu ono era byakyakola nsajja mugumiikiriza tajja amanyi kyakola tajja kumala gampapya nebaza Katonda ate naddala ku ludda lwange sirina kigambo kimalawo birungi byankoledde nga ndabirira mbulamu bwange obw'obusaserdoti ate nembulamu bwange buno obw'obukosefu bwenimu tanzi jako liiso tanzi jako mutima anumirwa engeri eyo Katonda ayitamu ye okuntusako byenteekwa okutuukako
1: mwekyo tumwebaza. Era Musinya tuongera okusema Musinya Karumba webale omulimu omulungi gw'okolera Musinya Mugambe. Fenna ne bwe tumulaba bulabi omuntu olabirirwa obulungi osobola okumulaba. Musinya, wayogeddeko nti mu famire yammwe mulimu abannaddiini abawerako.
2: Otyo nayogeddeko bwe ntyo. Ekyomukisa omulungi mu balenzi era muto wange. Anze adda kwanzirako naye yafuna ekirowoozo ekyokugenda mu seminary Katonda n'amwaka kisaako n'abeerako mu seminary enyingo naye Katonda nga bwategeka teyasobola kumalako ate n'amwaka kati eneema n'amagezi okutambuza obunaku obwamaka bwabulijjo mu bulamu obwo bwa bulijjo mwemuli abasirisaazi bano ab'omu kibiina kya Mario wabike Maria Mario kibiina ky'okuddaabiriza
1: Mario omuddaabiriza
2: omuddaabiriza wegogonya ekyo
1: Ayina ya abaana.
2: Ayina ya abaana abalala. Naye bano ababiri baasalawo okubeera bannaddiini era beebo. Abo ababiri omu yesisana Mugambe omulala yesisana Bikolo. Abo Katonda yabatuwa nabo basobole okutambuza emirimu gy'obulamu bwa Katonda.
1: So abo be baana. Bamwe abasisi. Oh, twebaza mukama wa famili etambulidde nnyo mu bannaddiini n'abasaserdoti. Kakati Musinya, obuseera by'eby'eddembe ki ekisinga okunyumira? Ebiseera by'eby'eddembe. Nga bw'ogamba nti ndi biseera byange bya ddembe. Kiki muli ky'ogamba nti kino kye kinsanyusa? Kuwuliriza nnyimba, kulaba firimu, kiki ekikunyumira ng'omuntu?
2: Bw'oyogera kiki ekinsanyusa? Si kyangu kwanukula. Kubanga wendi. Wakati wendabira. Bw'obeera ng'okyali muvubuka tolaba.
1: Kituufu.
2: Naye wakati
1: kati olaba.
2: Bw'olaba Uweba za katonda. Akulisiza mbio laba. Nika kati katonda. Ansabi. Ukusa maguru wansi. Njira andabate singa huo. Mbulambu wa katonda. Nolecho. Esanyu liange. Teriri. Mukulaba. Awamu kujaguza. Awamu kusanyu kila. Mubisinga. Kwebe katonda vya msabi okumukolera bwebugumikiriza okusinga okugamba nti neyagale mukiyo sirina kirala kyonna kyenogomba kulaba wabula okutuukiriza katonda kyangambye mu bunafu bwange buno kyenduubirira era yebale nnyo ampadde nebaza n'okwebaza ekinsanyusa ekinzizaamu amaanyi ye muweereza wa Katonda ono Katonda kayamba omusawo andabirira Isaac.

0: Abavubuka, tukka wansi kutuula, kola omulimu Katonda gwakuwadde. Beera mwegendereza, beera muwulize ku ddoboozi lya Katonda, naddala ng'oyita mu bakulu, mu bakama baffe, awo Katonda ali kutuusa ate ku yekyaluubirira.
1: Amiina. Musinya, nga tuntunzika. Tulaba Mukama bw'atusobozesa mu myaka mu December w'omwaka guno ojja kuba ojaguza emyaka 10 egy'obulamu obwo era emyaka 7 egy'obusaserdoti. Kaakati Musinya, kiki ky'owulira muli ky'ogaana tekirekeka ku myaka gino nga bwe gitambudde?
0: Mpulira kwebaza Katonda ampadde okutambula eyo yonna gye ntambudde, ate ampadde n'okutuuka kakati mu kiseera kino. Kyokka sinema ate kwebaza Katonda olw'omukisa gwe yampa ng'ayita mu Episcopi Cyprian Kizito Banga bwe nafunira obwa Musinya mu mukono gwe. Nebaza nno Katonda ebibye tebikomaze, yamanyi baalonda ne gwalonda n'ekiseera kyabalonderamu. Kale nno baganda bange tubeere bagumiikiriza.
1: Musinya, na kano kankabuuze, ogambye obwa Musinya wabufuna ku mulembe gwa Bishop Cyprian Kizito Lwanga. Bwobusaserdoti wabufuna ddi?
0: Nabufuna mwataano mwetaano.
1: Kakati obwa Musinya obusaserdoti wafuna mwaka ogwataano mwetaano.
0: Mwezi ogw'Oktoba nga 2.
1: Ekitegeeza Oktoba nga 2 emyaka gigenda kubeera 7 egy'obusaserdoti. Bwe tubaawo tujaguza 10
0: mu Desemba.
1: Obwa Musinya buno Bishop Cyprian bwe yakuwa bwe wabufuna n'abaani abalala?
0: Amanya sigaddukira naye twali 7. Mwemu ali n'omugenzi Musinya Magembe. Bwe twali nga tufuna.
1: Twebaza Mukama olw'okuleera. Baani be wandiyagadde okutumirako?
0: Bwe nandiyagadde okutumirako, nsaba okutuusa okwebaza kwange eri Katonda Kitaffe, nga nsabira omukulu ali ensambya Cardinal Emmanuel Wamala, ate n'omuweereza wa Katonda Cyprian Masembe Parish. Omukama abakuume era abongere obulamu n'ebirala byonna bye mwetaaga. Mwebale nnyo.
1: Musinya, tusaba ffe abali wano n'awuliriza ku rediyo essaawa eno akutaddeko, otuwe omukisa.
0: Kitafaali muggulu ebyolekibwe, obwakabaka bwe bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu, emmere yaffe eya buli lunaku, ebibi byaffe
2: n'atukolobye,
0: n'atukolobye. Ayi Katonda, naye ekisa gwasaasira abali mu nnaku, gwasaasira abo abajja gy'oli. Saba bano baweereza ba Katonda be tuli nabo wano kakati, abatuukiriza emirimu gyabwe mu linnya lyo, n'okuyamba ekereziya wa Kristo, obawa omukisa guno gwe ngenda okubawa. Bwe batyo basobole okulaba nti batuuka ku bwakabaka bwa Katonda. Omukama abeere nammwe. Omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu. Patri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu gubakaka ate gusigale nawe ennaku zonna.
1: Tweyanzeege awuliriza omulungi, we bali kutambula naffe olugendo luno nga tutambula ne Musinya Joseph Mugambe. Abasinga tumumanyi abeera nnyo ku Christ the King, era nga bwatuwulidde nti yajjawo ebbanga ddene. Ye musaserdoti gwe mmanyi afuuwa Oluzungu, naawe n'ogamba oh my God, mwekyo musufu nnyo. Webale kutambula naffe, obulamu bwe bwe butambudde. Tongera okumusabira Mukama amwongere obulamu. Agenda kujaguza emyaka 10 nga bw'atubuulidde, naye munaye ate bw'omulaba oyinza okulowooza nti tekinnatuuka. Twebaza bonna abamulabirira aina wano musawe bamita Isaac webala omulimu omulungi gwokola kumusinya twagala okwebaza musinya.